Bon FM 92.9 Akiwaku Oshu Tutu Oni Ojo Kini Oshu Kefa Odo 2026 Adupe Lowo Olorun To Tu Je Ki Oju Wa Ri Oshu Tutu Kere Kere Kere Kere Ati Wo Oshu Kefa Ninu Oshu Mejila Oluwa Ose O Oba To N Pa Wa Mo To N Dabo Bo Wa Oba To Mu Wa Sun Lale Ano To Tu Ji Wa Si Mole Ala Ilu Ro Toni ọpẹ ni fun e o aye raye olorun awon olorun oba awon oba gbingbin nikin awo ma se gbe obonija gbeja keru tu wa bonija ula o se o olorun wa eni wa alagbawe wa agbejoro wa olupawamo agbeyinga ayin logo fore nla lati e ti se ninu aye wa ọpọ mi lo ti gba bi afara koja ọpọ ojo loro ti le ti fi mu aware ami ami ninu ola yin oluwa egba ope wa o egba yin wa o a mo lori o a so pe e se a ki wi pe e se o olorun eleda wa a ki wi pe e se o olorun gbogbo aye akiyin kiyin kiyin akiyin wi pe e se o olorun eleda wa akiyin wi pe e se o olorun gbogbo aye owo kan ti n bo gbogbo aye akiyin o akiyin adupe amo lore ba se waji si mole ala ilo ro to ni wa so isise wa o gbogbo bi ta ma rin si oluwa to isise wa oro wa oluwa to irin wa iwa wa to iwa ito je pe a ma wu ta ma fi gba idalebi oluwa ma ja wu wa ma to wa wa pa wa mo ninu gbogbo ewu gba wa lowo gbogbo asise tori atoro abebe loruko Jesu Christi oluwa ti olugbala wa amen Bold FM no letting go our 92.9 Ilese Radio to long waju ta to kun tele adeye elewu ara elewuwo iwo yi akare se wan he adekunle faju ni keja gru ni onigbongbo scd ni ikeja leko nbi bai nibe lagbe nda bi edun ta ro bi owe abiodun folosho roko ti adisa iko iko lokun la omogi merin le ba ja se lore ka se gorogbo lore toro olorugbo lebe sogo ka segi obi lori obi ni biku barun ka segi ata lori emi ti o jata emi yepere ka ma se kaka ma fi wi owu nudi tori tabaku aso ni wa fi gbe nisin ko sa se ko se didi eyan ba bora le won ajo mado ko sa se ko se didi eyan ba bora le won ajo bo ko sa se ko se didi eyan ba bora le won aja aya aso le didi eniyan eyan wa bo ni lara ju aso lo eyan laso yi eyan eyan ni mu yo doke lagbara olo lagbara eleda gbogbo ta mu bora bi aso idumare oni faso yi lara wa aso anu idumare oni gba lara wa lagbara idumare iku to yawo ni pa laanu wa o lagbara eleda won adagba won adugbo awaro iku to yawo ni pa wa lagbara idumare luwa tubo ma sa luwa siwaju ati si iwaju si won ni baba dode re bai baba bai ni lo la koju baba ba mi te bola isola omo soro somo ni poro iporo mo lase iporo lakisha iporo mo ko loran omo ba ko ni loran omo ba ko ni lejo awijare omo ba teni wijo ki woro wuro re ma ba gbon le somo yi obi kete o fi gbogbo mo ti e ba gogo gbogbo ile ri sango sango e la loko mararun mi abodogun laare ko aborisu to mbolo le bi abidisu barakata le bi eni fe jija du ewa eni ko ma gba poro koja to re lo mo ba gun lewa bi oyinbo iporo lo mba piti piti ola iporo lo mba piti piti ola awon ba to la la la la la to sile ko la le to ni melu melu lo sa fe ko le ro oba ohun iporo lo ma je sikara ikaka loju ota to ri o se si tori pe egba ma ye ni won lo fa won ma ye ni won loje aye baba wo so so mi lo fi ti aro wele gere gere gbale eni ba ri e bi ito ti o fara si ni o awa lomo ba sun ma tilekun tori ke awon ayaba ba mi o tebola isola ibi e ba wa ile renew ile renew ile re ne ma gbo osohun ka ma gbaye
ka ma se ile aye waju te doju ko ko ma da si ni imole ko ma mole sona yin lohun daada eyi te ba fi le ko godo baje awa na ni eyin na lagbo eledumare ko ni baje mama mi lo mo baba mi o usabi iya o si iya la ba ma bo iya mi omo basorun omo balogun omo oba eh isukun omo ba la regan omo bo imure se togun ite imure ya dina agege poja omo afilegile omo apasa omo oru la seka bi o se losan ko ni farare lo ibi e ba wa ile re ni o eh oja ni mugun ibi e ba wa ile re ni o Bond FM lawa 92.9 ashe gbogbo pelu ashe ele dun mare

0: kutaye dope
1: amen
0: gbogbo eyan be se dupe pe eri ojo kini osu kefa
1: isebe
0: sori nigeria o je ki tokunkun o ti bi ori oke o gba iwo re wo adupe lori mama yi o je o ba osu karun aisan ba mi to seun o fe gbe mi ni sumo iwo olorun gba aso tele bi un won so won ri won pe jade sumo yida ni adupe pe o dade para sori oni bo ja wa gba jarin o je won ti bi omo baba o ya san ko ni gba o jade jesu rumu ya saratan o je ora o bo wa o je tapasi apataja baba mi o o je ka wa la won to se bi mo to bi kan ko mi ri sile to n gbe kan ga ti o le do mi du baba dupe won anu la to fi yi wa ka ta o pe
1: abayin so pe lo anu olorun anu
0: saju mi lo losu
1: saju mi lo losu
0: eso bi wo di tito
1: eso bi wi wo di tito
0: olorun anu saju mi lo losu
1: olorun anu saju mi lo
0: efo ja rin niwaju mi
1: efo ja rin niwaju mi
0: olorun anu saju mi lo losu
1: olorun anu saju mi lo losu
0: oni bodo
1: oni bodo eto
0: waju aye mo
1: waju aye mo mi
0: fo loju
1: mi fo loju
0: o ya o laro
1: o ya o laro
0: subu mi le niwaju
1: subu mi le niwaju
0: mi lo lo suwaju mi lo su
1: wa lo suwaju mi lo su
0: gbogbo to fe da mi lowo ko
1: gbogbo to fe da mi lowo ko
0: to fe da mi gule
1: to fe da mi gule
0: e ka ku loju ona
1: mi e ka ku loju ona mi
0: aye mi wo olorun
1: mi su aye mi ye wo olorun
0: mi
1: su
0: mi o ni joda ni lo su
1: mi o ni joda ni lo su
0: mi o ni joda ni lo su
1: mi o ni joda ni lo su
0: awon mo mi o ni joda ni lo su
1: awon mo mi o ni joda ni lo su
0: ile aye mo ni yo mo mi lese
1: ile aye mo ni yo mo mi lese
0: mi o ni fe na ti o ni jo lo su
1: mi o ni fe na ti o ni jo lo su
0: mi o ni kolekun ti won si lo su
1: mi o ni kolekun ti won ki si lo su
0: gbogbo yo se po fun rere fun mi
1: gbogbo yo si se po fun rere fun mi
0: mi o su yi
1: mi o su yi
0: amen
1: a
0: nigba ta de aga ore kini ese kini oni ni odun keji daro si oba ni osu kefa ni ojo kini osu na oro oluwa to mi wa ni pelu aga iwole sodo seruba bele omo satiani baale juda ati sodo joshua omo josedeki lori alufa wi pe bayi ni oluwa awon omo ogun mo pelu wa oro oluwa ma to wa lo
1: amen
0: ko sibi ti oro olorun ba ti wa ko sibi ti oro olorun ba ti yoju si ti okunkun rise se nbe oro ni oni oro oro re o mu won lara da o gba won nu iparun oni oro yen dabi da oloju meji o lo ma ngun ni de pipin okan o lo ma npe okan ti aya si meji o be ni o lo ma ntu asiri enikan sami oro ma to wa lo
1: amen
0: e wo oro to to won wa o ni bayi ni oluwa awon mogun awon eniyan o so pe akoko ko ti to awon eniyan won buro nkan mefa tumo si nkan eniyan ikini tumo si olohun ekeji tumo si asosipo which is association eketa o tumo si edidi apeni majemu ekerin o tumo si stability fese mule eka o tumo si ori ofe nkan kefa o tumo si nkan eniyan humanity ni ojo kefa ni olohun de eyan ko si si ti olohun o se laye ipase eyan ni orutu re bi esu na ba si fe ba ti je ipase eyan ni orutu wa bo olohun ba fe gbeyan dide eyan ni oran be so ba ba ti je eyan ni oran o di majemu eni ti okunkun ti ran to gbe siwaju re atomo re lati ba ti je lo su yi na mu
1: amen
0: o ni awon eyan wi pe akoko ti to akoko wo ni o ni lati ko ile oluwa ti won ba le so pe edinu mo fi oro eyan sere gbogbo ti eniyan ba so lo fe mu se won ma nsare to oro won ni bawo la se mu se ani ko ni lomo laye be ni e ri edidi meta ninu Matthew chapter 27 yen ni won pe ni ogun e lo ri daju pe number 1 ko dide e lo ri daju pe number 2 aso tele o se to ta so tele ti jade wo pe o ma sun sibe yen atun dide so e lo ri daju pe aso tele yen o se ni lori aba number 3 e lo ri daju pe gbogbo laala re to se ninu aye a fi so e lo ri daju pe ninu riri daju yen won lo gbe igbese meta ikini won ni e yi okuta diboji ekeji won ni e fi edidi awon roomu si eketa won ni eyin olusoti eyan lo so gbogbo oro yen o enikan sami gbogbo ti won se lati fi akitiyan re sofo ni osu kefa yi o ja sasan
1: amen
0: ko ni ise
1: amen
0: ko ni ise
1: amen
0: nikan gbo mi bi wo ni owo eyan lara re to lawon ti ba ti eje won ni won ero mo leyin ejo iwo isi isejo to ma sami owo yen fo
1: amen
0: owo yen fo
1: amen
0: dada
1: amen
0: o dada
1: amen
0: dada
1: amen
0: dada
1: amen
0: dada
1: amen
0: gbogbo osu kefa yi ni Luke chapter 1 la so fun maria pe omo ti denu won gbagbe pe osu mefa na to koja la wa be elizabeth pe omo ti denu Luke 1:36 oni arabinrin ti aye pe lagan o ti loyun osu mefa so osu mefa to koja so a je pe iba pade mo nsele ni osu mefa ni oluwa ma ran awon ni si ayo rẹ jáde sí láti di ọrun ni o won ni arabinrin ti aye pe lagan Luke 1:36 o ti ni oye osu mefa so ni osu mefa to koja mo rangeli e wa ko yodo ti e sugbon ni osu kefa to tun de yi ni wa yale so iwo na lo tun bi omo so laarin Johanu ati Jesu osu mefa lo wa laarin eni kan sami onise ayo ti wa igboro onilo yin ayo ti wa igboro ni osu kefa mo ba agbara tin je omo ninu re soro o ya kina
2: amen
0: pade na
2: amen
0: pade na
2: amen
0: pade na
2: amen
0: pade na
2: amen
0: e ba ki gbogbo awon ti o wa omo ku ori re losu e ba nje no ma si lo
2: amen
0: o tun so gbowo olorun so yi won ma si lo
2: amen
0: tani boyun re je mo lara
2: emi re olorun amen
0: mo lemi re
2: olorun amen
0: emi re olorun
2: amen
0: be lolu
2: amen
0: be woli
2: amen
0: oni yi pade
2: amen
1: laaro yi ni iwe korodu korodu ta o ni aro yi o ma ni agbara lati agun mefa si agun mesan oluwa yo se si agbara lola oregun ni ola ni agun mefa si meje aro meje si mesan mesan si mejila

gbogbo abiyamọ pata ipade awọn abiyamọ odun gbogbo te je temu mo ti pese awọn bere so jiyan o ipade ododun da ma nse lekan lodun retreat yen ma wa bere june 11 yen 11 to je thursday friday o ma je ipade nla saturday o ma feju pupo ina gbogbo bi te ba wa ni ile ko abiyamọ awọn woli gbogbo won bo emi gan lodun kan kan jo joko sibe ni wa fe fe te ogun opolopo mole eyin abiyamọ ti o ji a lori omo eyin ti en ji a lori esan gbogbo abiyamọ ni ile ko ni ogun ni ibadan kaakiri ilu awọn eyan nbe lati ekiti lati abuja kaakiri si mexico magbooro to ba ti lohun lo si magbooro egbe mfm ba ti lohun lo si mexico ni abule oba won ti se ona bayi o.

0: won gba to fin fi ya je awon elesin ni orilede Nigeria
1: won li to ba so pe awa ni awa na ko olorun lo fi wa sibe o o ma ni oro ti e to je minister fun olulewa abuja alagba yezo wike to ma so di mo fun awon egbe oselu mererin o le mi baba asale yi mererin o ni ipile rivers apc pdp labor party ati AA mo gba pe apc nu yin lo njo pe bi a je fun ticket ohun ti wole e ma doro la sawo mi ti se to ma je gomina na yin mererin rainbow coalition la nse en din ba fa bo o na le ma yi to njo pe apc lo we kilo fun pe a ti se to ma se gomina are bola di tinubu di ko la se fowo si pe a dibo fun gege bi are o
0: won ni ajeji ni ketalu ibi to le ba foran si na la ne jorin ṣugbọn ti alejo ba wole nnu ko ba ni tulu eni se abi ko ba ni balu eni je adi afam orilede chinese me dogun ototo ti won ni owo baba yi pelu awon nigeria meson ti won jo komo lupo ti won wa kosa lona ti oto ni ipinle nasarawa owo sekun ti ba won o
1: won ni enikan ki je wadi opo e lo nje jomo o ma ni oro ti alagba ti ko abaka so fun alagba yezo wike o won ni ye ma se bi olorun mo iwo ni koko lo ni ibo ipile rivers ki se ti o ki so lorun awon olugbe ipile rivers o
0: jeje mo pe won ni arun wo si tinu egbe la wa ina si ma wo aso nida oro nipa ile ati akoti ile to kaakiri awon ilu won lo tin suki o ti mu ki opolopo eyan ko ma ri arun he o ni awon ilu kan iyen ni awon agbegbe kan ni ipinle eko tori pe awon ajo tin kole tin ko idoti won ko wo ise won bi ise o
1: agbe tori omo ti e daru aluko tori omo ti e kosu lekeleke tori awon omo ti e kefufun nede o are bola me tinubu tori awon omo to jigbe di ipinle oyo won ti buwa lu awon asogbo to lo bi egberu kan ati awon igbimo kan ti o do awon omo na ti o pe ni special rescue team
0: o so nto ti o ni digbati bope ti e ku roju na pada wa keyin e ku omo wo pe nija ti n koju orile wa nigeria lai pe lai jina yo di igbati to je pe a ni gure mo iyawo aro orile wa nigeria orile mi tinubu to so be laaro yi
1: aye ki n ba ni ri wahala eni o sokoto to ba gbalẹ lo ma raye ri o o ma ni awon to n ta ero agbo ati rago ni ipinle borno to ke tata sita o won la ti lo fowo ko eran lati nije gbesere o awon eyo reran leya ni ipinle borno
0: ilera loro ilera si logun aye zero ba ni oju ati ma se tolera re o se se won pe yo ri arun he lojiji are tele ro wa nigeria o le ri so pa sojo won ti ra west gbogbo eyan patapata pe e gbianju e ma lo se ayewo ara yin lore kore won ni awon arun jejere to pe ma saba jeyo eyan o tete mo je ba ti mo pe to akiri kan fe da be ko fe jeyo ati se mo ogbon ti o da isko to di ti o ma ran mo bi na oye
1: awon agba bo won ni ma logun ma pa ma mu le yan ba lo soju ogbo won ni eke ohun ni keta ti n ba ni o e to je minister tele fun oro ile okere ambassador yusuf tuga o lo mo bi ote ti wa o to kore fi pele pe won o se minister won fe lo du ipo gomina won ni baba na ojo o won ni owo obe lo atelu are bola me tinubu ohun meni to nse o ta lo nse e ma fo e farabalẹ laaro te ma yi ko nbo de fe gbo
0: ani afi to pale itale tun je ni ani afi to paja afi to paja jesa jesa tun je yan ani ase lu kara dile lo sibe sibe ara tun ni koko pelu pe won ni ijoba sa ipe be ni awon to je awon olupese abe idana ni abele ona tun gbe oju lati pe abele idana kale oka ko sibe sibe won ni owo abele idana tun wa ti lo soke to koja abe bayi ti o se fenu so
1: won ni koju fo ktd kọwọ ọrọ kẹsẹ ẹrọ ẹnika làáfíà ti wà irú àlàáfíà fi àwo là ń fẹ hùn ó máa ní ọrọ tí àwọn olùkọ àti àwọn òbí máa ń sọ lórí àwọn iléèwé tó ń bẹ ní olúlẹwà àbújá wọn ni bí àwọn ajínigbé bọ́ ṣe ń dúkùkù lajà mọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ló jẹ́ pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ti dẹ́kun gẹ́rẹ́mì ti yàrá kàwé ó tún ń dẹ́rù bá wọn ní olúlẹwà àbújá o.
0: lẹ́yìn tí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ aṣòfin tí wọ́n ti lọ fún ìsinmi ọdún iléyà wọ́n ni wọ́n padà wọlé padà bí wọ́n bá wọlé padà kí ni wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ní ohun tó ń bẹ níbi pàtàkì ó kàn ya àti tó jẹ́ pé ó léwájú náà àwọn nǹkan tí wọ́n jíròrò lé lórí wọ́n ní ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ èèyàn àkọ́ ìkejì ni pé ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ yí rẹ̀ ò dáadáa bí gbégbé ni báyìí gbéníwòye ni wọ́n ní wọ́n sọ ohun gbà tí wọ́n bá wọlé padà lọ́la òde yìí.
1: wọ́n ní nǹkan ṣẹlẹ̀ níjú àgbọ̀ lẹ́pọ̀kún gbọ́ léṣe lára lè mú mọ́ra o ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n hu àwọn òkú kan ní ìpínlẹ̀ ti cross river láwọn àwọn mẹ́jọ tí wọ́n wú nulẹ̀ wọ́n ní wọn ò lórí wọ́n ti gé orí wọn lọ nígbà tí ẹnìkan tí wọ́n fura sí tó sọ pé àwọn bí ọgbọ̀n lòun ti pa ni ipile Cross River
0: lo to loju agbaye rin mabo papa julo lori oro osepo osepo nitori ogun to waye laarin orilede Iran ati orilede America sugbon orilede Iran nso dimo laaro ipe o wu awon na ki alaafia joba ama awon nkan ti orilede America to je pe won ba jiroro lai je pe boya awon fun awon nkan ti awon nfe gege bi orilede Iran ati pe won da bubu eto awon gege bi orilede Iran ogun o le simi o Iran lo so be laaro yi o wu awon na ki alaafia joba ama awon nkan ti orilede America to je pe won ba jiroro lai je pe boya awon fun awon nkan awon nfe gege bi orilede Iran ati pe won da bubu eto awon gege bi orilede Iran ogun o le simi o Iran lo so be laaro yi
1: won ni Donald Trump n pale o
0: fun awon nkan ti awon nfe gege bi orilede Iran ati pe won da bubu eto awon gege bi orilede Iran ogun o le simi o Iran lo so be laaro yi
1: won ni Donald Trump n pale ogun mo orisa ma je tenu emi jade Donald Trump oni kuba lo nfe lo bayi o awon alamo nipa oro ogun lameka oni ma lo kuba o ma tebo ni o tori gbogbo iri tawon ri ati awon nkan tawon ti gbagbi so fun ni ipe kole yege ni kuba to ba tun fe lo si kuba bayi o
0: awon jagun jago ofurufu orilede wa Nigeria won ni aya ti awon fowo so ero lo nbebe won ni ki segun o won ni ise awon ona lati daabobo gbogbo mo Nigeria won ni ise gbogbo Nigeria patapata e ma mi kan awon aseru balu awon ajinigbe ah won lawon ose awon sa ipa lati ri pe awon daabobo mo Nigeria lowo won
2: se yebi o to se na bi owo o mu wa bi lo ni re awon to mo baye se nlo bo wa yeja ibere fada mu ibere da bo bo ni emeji ni o gbo musa eni to keje ise da o le wu lati ti gbangba o ti se da fa yin ba aye yi bi se da ti gbe kale ekun e pari wo are o eni to ba to woju okun ko gbo sode iwo na de sa yi alayo ti se da dama o je jade pelu yo yo bitas aye du tin to ka si le ra to peye so yo bitas di ayu re lojojumo ti mo le ara to dasa ka fara o ninu aye obi re abi akara wa npa lo ka pa eto giri yo bitas wa lo lomi jeli ni capsule ata bo pele bo sachet loja ati le itaja ogun ka kiri orilede yo bitas e mo se ba fu lo na to pe ye
3: time don't finish I not get money to research or your data don't finish and you not get money to solve. The GT Bank airtime and data load day for you anytime. Just dial *737*90# to borrow airtime. And *737*91# to borrow.

ti ma sa ti o ma ro kan se ri omode lorisirisi bi woro woro keke omode tana tana baby lorisirisi baby wears to joju nbesi chokore to bere omode la so won kule babi baby ko bede bottles lo ni ran ran bata to yayi pila awon aso gidi baby net gogo e designer ni e ma lo si Rainbow Shopping Complex nibi ti brilliant kids ti dere pa awon obi 41/43 igaibugoran along Oba of Lagos.

0: Koko nu were na lo nte siwaju. Wani ajo aba ni kole koni pile kuti amosi Real Estate Developer of Lagos State, Aredos, oma ti gbori fu commissioner fun oro ato ilu ati idagbasoke agbegbe gebi alagba biuda Olayinka Oluyinka Olumide ipe won ti je ki awon nkankan ki o yato ni ile ise ohun nigba ti won soro lati en to je akowi awon ajo abanikole yen alagba oloye Ahmad Babatunde Sunny Olukotun won ni ajo Aredos to je pe won ni awon iwe olaase bi ijoba se tare sita to lo bi egberun mokola na de pe won fi sita laarin osu kefa si osu kejila on 2025 ninu awon egberun bi mokola yi igbe ba ba wo igbe o le ni egberun marun e je pe won ti buwolu laarin osu meta akoko todo 2026 je bi ajo won se so yen ajo asiof Aredos yi won ni o ti wa nje to ka won lominu o na ni pe pe awon owo agba tun gba e ti won gba lowo awon abanikole o won ni ida adori kan ti won pe ni lapska charge ipe o mo ko awon lominu bakan na won ni won tun pe kan ni enhancement levy ipe won tun ma so yen na ipe 100% niyan won ni gbogbo owo te n gba yi bi igba to je pe oro to n daro ni orun elese meji ni awon ara ilu ma ni awon nile yi owo ile ti waju so fe je block ni awon ajogun oni mo pe yi to poju ijoba o na ni o n dale nipa awon agba tun gba owo ati owo to je pe meriri e je pe en gba te pe ni enhancement levy ati ti e tun pe ni owo mi ti e pe ni orisirisi o oni ajo ohun o wa ro ijoba ipinle ko pe gbogbo owo yi e se papo soju kan ke papo bi oruko oluko enikan igbe te ba papo yi ke mu gbogbo awon itoku yi jami remi e fi si oju kan ipele yi a le je ki itesiwaju ba awon olugbe ipinle ko ipa le je ka awon to fe sowo ni ipinle ko kan ni igbagbo pe ki se agba tun gba owo na ni e n gba lowo awon pe owo te n gba yi lorisirisi lorisi nipele nipele o ti poju o si n sakuba fun awon mehaya ni ipinle ko gebi ajo Real Estate Developers of Lagos State Aredos bo se so fun ijoba ipinle ko
1: koko nu we royin te suwaju awon odo kekeke atawon sapepepe loko ni poko kan le rin to ba de alagba lobu mi okun fesun labi joba ni ma lo ti ma bo ko ron ba ko ma so lo mi bo mi tori pe mo ti balẹ silu teran bayi ibo ni teran wa teran lo je olu ilu orilede iran ni o ni bi to je pe iyanju awo lori ogun to nlo lowo ti won tin je ko ma waye o jaje mo pe en to je olori alarinna laarin orilede America ati Iran papa ilo te po nkan lo duro fun orilede Iran o ma nso ajimo wi pe orilede Iran o ni gba o to ba je pe awon kankan be ti orilede America ko ti o se lati ri pe ki eto ti awon Iran ni o je pe won ma toju re mole gebi en to je olori eto arinna fun awon Iran na se so ajimo laarin sejo Aiku Sunday o nlo to na orilede America sa nso ajimo wi pe o ti to ga o ki awon fi opin si ogun to nwaye ki awon si le se ojo opo ti epo ma ngba kakara gbaye ti won pe ni Strait of Hormuz o ni gbogbo nkan ti won fe yi loro nipa pe ki adehun alafia ko wa o ni gbogbo ipata na lawon ti rigba sugbon se o laye je pe boya awon eto ti o le de ran ni abada bobo o ni ko si nkan to jo ija se bere ni o ni tori pe o le de America si o jajo won loju leyin opolopo ose to epo sa n ba won po pe ka won yanju awo pe ko ba si wahala mo ki gbogbo ma lo meno melo won ran ti soro nipa awon eto ti orilede Iran ni ati awon nkan to je pe o le fun orilede Iran ni agbara pada e ti America to je pe won ti gbese le o ni to ba je pe boya won ko ti won yo dagbo awon eto orilede Iran fun ko si nkan to jo pe boya awon je ki ogun mi abi ki alafia ojoba o ni ko si nkan to jo won bo le je pe ni iwe iroyin kan to je ti America o gbe iroyin ati iwe iroyin kan to New York Times ati iwe iroyin kan to pe ni Axios bo won so lojo abamesa la di pe Are Donald Trump ti run awon iko lori ilana tutun won gba to fi je pe gbogbo awon nkan to ra pe o nira yo di nkan ti won tu won be koda ti alafia o fi joba de pe won fi le si Strait of Hormuz ti epo si ma kakri agbaye o ni sugbon awon eto ti Iran ni bere to je eto Iran gan ti America fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ti America ọba wa nkan se de pe won yọnda ẹ̀ tọ̀ fún àwọn wọn ni ìjà se bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ lọ́gbọ́n ìwé ìròyìn telegraph láàárọ̀ yìí ẹ bá ròyìn nílẹ̀.
0: Koko nu we na lo nte si wajo woni ko se ni ti o mo pe eyan to si gba ko lowo lowo ni o o ma ni ti oro opolopo awon olugbe ipile ko ton ma so fu are Bola Ahmed Tinubu pe ele sa ele keta ti a wa odun meta yi pe o ma ni agbara o woni owo ile pe o ti le opolopo lo sinu awon igborere bayi o na ni won lo woni opolopo awon olugbe ipile ko na le pe owo ile o gagara lasiko si a wa won ni opolopo awon osoba lo ti fi bi ti won gbe sile ti won ti sawo inu igbo lo won ni teyan ba fe gbale je bo se so won ni won rin jake jado ipile ti eko bayi won ni lati aja si agege la won se iwadi awon de won ni lagege suru lere somolu won ni ojojumo bayi na ni awon babonle ati onile ni won fi kun owo ile won won ni bi o ba fe gba ile oni yara meji palo kan kishini ati balu e ti o ma begbe wo won ni yo so million kan abo si million meri ni odun lagege ni onisu lere ni ati somolu won ni bo ba je pe ikoli awon fe gbe o pe yo ma ni to million marun si million medogun lodun won la to gbe Lekki phase 1 Victoria Island ati Ikoyi won ye ti won so ni o won ni opolopo awon yan lo ti sa lo isu ti egan ati isu ti odo isu ti egan ejila awori mowe ibafo songwota agbado won ni koda gan awon kan ti sagamu wa ati ota ati abeokuta wa si ile eko wa sise ni ojojumo nigba to so taiwo akorede o ni eko lohun tin sise o nigba ti wahala ile fe pa on leko mowe lawon wa bayi o oni bayi na asiko mowe lo dabi pe awon tun sun die o lo si ibu lo ma sun lo boya badan lo ma sun lo oni lati gba don ti de mowe ipe owo ile o ti bere si tin gagara si tori pe awon eyan bi to na tun ro wa si mowe pe awon ti dobu bayi pe kolo ki o saanu awon ni o ipe opolopo awon kan ta won se ni on ni pe awon ma sun bise ipe awon bise to ni staff quarters ipe to ti wo don ba ti ta ipe won ri be sun ipe ka won ba ma gba query tori pe ta won ba pe de bise pe ko faranda ibise ni awon sun la

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Kokonu ero yin te siwaju bond FM lawa 92.9 radio fe so apo to kari aye ninu we ero yin New Telegraph lawo yi ya jawo pe won ni boya yo jason na ni marugbo seun to mo kekeke nse ijoba apopo ma ntira kon ma gbonju lori bi ina moran yo se duro dede lori de wa Nigeria ni bayi ba se ni awon gbogbo isuna jade ile to pe ko ni ma subu yakata yakata yakata mo won le je o ninu awon alale ile to wa NBA pade kon eti en to je onimo pataki si are Bola Ahmed tun loro nipa ina mo mono ogbeni larin baba lati won se pelu awon ti o je alakoso ile ise to nmoju to oro nipa ina mo ro Nigeria to je ti alada ni so pe Nigeria Independent System Operator NISO pelu ati ri pe ajosepo to nmoro yo wa lori bi a se lanfa ni ati ma gbadun ina daada lori de wa Nigeria ipade ni won lo waye ni ojo kokodilogun osu karun odun ta waye nibi ni won lo waye ni olulese awon ajo Nigeria Independent System Operator e to je olulese won to me ni ilu Abuja eti en to je oga agba won Engineer Abdul Bello Mohammed to je pe oun na lori waju ipade ohun won ni awon nkan ti won jiroro le lori oun na ni ife ara ijejoba papo lati ri pe won ru awon ibuba isuna ohun won ro lagbara daada to je pe atuto yo ba ilana ta npa pin na ti no si duro dede lori wa Nigeria to je pe ino ni ma seju to ni ma se dakudaji mo se si gba pe baale ilu la oke odo oloye soliu babatunde dada anjo no ma klabi tin so di mo hwa ni bo gba pe ti ina mo no ba ile mo duro dede Nigeria ta ri na lo daada won ni oro aje wa yo bu yadara kini dire won ni opolopo lo ni ise akin lo sugbon ina mo o na ni o je kan le se baba lawa bre si salaye o ipe se ri ipese na yi ati ilana ti ijoba gbe kale bayin sin won ni awon ajo kan be ton pe Nigeria Energy Supply Industry won la won ni o ise bakan na ni awon kan won ko ni Prudent Resource Management awon na ni ipa ti won ko won ni awon kan na tu wa to pe awon won ko ni Enhance Operational Discipline won gbo gbo lo pe eka na ni won fun so pe won moju to bi na bi o se duro de to je pe a ni ni isoro na mo ni o le wa Nigeria bi ti wo mo ti olorun ba pupa be fo eno boy iwe iroyin New Telegraph laaro yi e ba run yi
2: mi ninu iwe re Daily Trust to jade laaro to ni adedeji ade bi pe idowu oluyege ibadan omo ye leko le ibadan oba ayolu ni ayalu ani mo ya lo e je ka wo ninu awon owe to na fera o o ni anybody ko fi ikoju fa igbamora aye kiko lo ma towo o ma nti oro modun meta didi ogota kan 57 years old driver Akitayo Wasiu won ni won ma fun ni ise ni o to ni ko ma ba won wa oko Toyota Hiace kan are si ti mole o ti n ba won wa asi bi oko na se poora o won ni gba ti oko yi poora igba ti won wa bere si wa won o tete ri o latari pe kini gbogbo iwe oko yi lo ti lo yida si titi e o nigba ti ile ise olopa ipile Eko to ma to pinpin pelu ogbon idanu se won won ni ilu Ibadan o na ni Akitayo Wasiu to wa oko na lo o won ni won ra mu ni ojo kerele ni ogun osu karun odun ti awanu re yi ti awon ile ise olopa ipile Oyo papa to kale si ilu Ibadan to so pe nkan bi ago marun abo aro kutu ai ni sare nfi oko na sise pelu ayederu iwe ta tun gbe pada sile won lawon ti ra mu won ti tare so fun ni sile ise olopa ipile Eko pe eni te nwa ati ba yin mu ni ilu Ibadan loto ati lododo lo ti se ayidaida iwe oko si titi o je be en to je commissioner olopa ipile ti Eko alagba ti Jennifer Tai bo se fi di isele na mule pe awon iwadi si nlo lowo o lati ri gbogbo awon ise bi to ti se boya ki se bi nikan lo ti kokko ji oko gbe to ti n jigbe oko Toyota tun fun nene owo Ibadan na la lo fun omo won Ibadan Akitayo Wasiu anybody ki ohun fi ikanju fa igbamora aye kikan lo ma towo
1: adupe lado lo ara ba se ntesi waju lori eto koko nu wero in laaro yi ake gbogbo eyan te wa lite gbadun apata la gbogbo te nkuru oja lagbara lo ba ta jigbo ma ta alu awon eyan wa ton be ka kre agbe logo en ton na nwo wa lori ero agboro kaye ti TikTok a doctor tunjo alale kan to pe ah na won ba wa da si lori serese laaro yi won o je so inu won dun bi won je da be pe boya
2: won tun gboro
1: ni won gboro le ikun won wa nle ni ah na so di pe ah inu awon dun la adupe inu wa man dun bon defe ta ba ti munu awon eyan dun inu wa man dun tori pe olodun lo gbe akale ka ma munu yin dun e se olopolopo adupe lo olotu wa laaro yi ade olookun ade lo bende ero to nte o tunji olalekan lo ko mi a wa balagbe wa lai pele ijuna
2: abiodun folosho loruko ma dupe pe nteti si wa
1: pilot ka ma tesi waju oya
2: opolopo awon obi ti kuna ojuse won lori awon omo ni o fa iwakiwa ni awujo wa Alaji Ayinde lati Sari Gan.
3: Evangelist Ajisafi Ayomi de Agege. Abi ka sun mo awon onisegun Igbo, sugbon ko si owo lati toju ara wa. Ki ijoba papo se ilewosan fe, ka lo ma gba itoju lofe e ba wa be ijoba.
2: Gbogbo osele asiko yi suru lo gba o, tori igbeyin aye la wa. Wali Asiri. Ona abayo ni ki onikaluku fi eko Olorun, eko oro Olorun ko omo re. Ki awa obi na se daada, tori ni ba di daada, oni yo so re. Olorun ko bi omo sugbon o bi eso takula. God bless Ilobu Osun. Lo ma so daada. Okay. Anybody daada, oni yo so daada. God bless Ilobu Osun. Alhaji Salaudi Okwele Orisun Bari.
3: Mohammed Masud Mam kawo lati Wayaba. Ka loku ni ko fi ara loko bale o. Nitori iroyin kan ki a ma ko ara wa loko soke. Ah, Olorun ko gbo wa lokan bale.
2: Ojumo re eya tokun agba oje bond efe asiku ayo osu tutun how ri ti wa se ninu osu yi lola eledua ami onko awon ni ake omo luabi lati okota ewo bi o ti wa ni atete kan se o nbe nisisin be ni yo si ma ri aye aini pekun di o ki olorun saanu wa o
3: yakubo omo ogorun lati ori agege eku eto olorun ni a o be o ki o ba dehun gbogbo ohun ti ohun ko iporo aya baba bayi ko ba so gbo ludero
2: osupa na bi gona lati lasamaja iyo di atugun obe di atunse iro idunu popo opo ni asiko yi rarara olorun tete wa ba wa tun olede wa nigeria se o dabo
3: ogbeni biodun ati doctor ekara bond fm e ti awon eyan dakun awon iroyin buruku lopoju iroyin mi ti pe won a tun ma gbe kaakiri emi gege bi enikan ki se gbo nkan ti won ba fi sowo simi le mi ma yewo aje oro se da lati ikurudu
2: e ka ro oruko awon ni ola ito babo loye lorile ki olorun saanu wa pelu gbogbo nkan ti o sele ni nigeria yi pelu gbogbo iwa buruku ti awon eyan wu iwa ipa ni gbogbo eyan ti wa di odaju bi awon ajinigbe se ngbe eyan be ni awon ogan fe npa eyan kaakiri ha anu Nigeria yi ma se mi o gbogbo e owo ijoba ni o owo ijoba ni ki ijoba je ki eto abo mule daada ni Nigeria yi ko si abo rara kekere moni kekere moni asiri bayi ha ki ijoba mura si eto abo ni ilu Ike Olorun saanu wa God bless Arodun ehun da so na ni eyin Arodun ni ninu gbogbo Nigeria yi
3: Ibrahim Olabanjo Tarodun le agege ku eto Mr. General ko pelu Abiodun Olorun so agbeye o to ro yi nipa orisirisi nkan ipaya abi ki Olorun saanu wa ni o oro Olorun ni yo se o ka gba fun Olorun ni isimi Olorun na ni ko ba wa kai banuje kuro lorilede yi ki ijoba apapo na tun atunse lori eto abo ki awo obi na se amojuto awon wa o God bless Nigeria ire o
2: Saobanad sa akete pe alago lati show Lancaster ki Olorun ko saanu wa ni o awon iroyin ti a n gbo yi afi ke eyan ya fi oko are bale lasiko ti a wa yi o bi o ba fo oko are bale o le da yan lori ru
3: araya ba se o le da akobi sa lati odo erun igodo ki Olorun ko saanu fun wa ni Nigeria ni gbogbo e gbogbo aye ni bere Olorun lo n ba waja eda to ba ni bere Olorun ko ni ma se balumo aye do iroyin ti o ma mu iworo ba awon eyan to ba tun aje pe awon ijoba na ba ni ibero Olorun ni won o ni korin bamu bamu ni mo lu emi o mo pe bi npo omo enikokan ki iya si ma je ara lo ki won ma lo oko dende kaakiri God save Nigeria Alhaji Abasi Lede Akobi Sa lati odo erun igodo
2: Sheikh Olawale Trimi si use ujo prayer warrior Olorun Sogun Street ise wa lati se lowo awa adari esin papa fun awon agbalagba to wa ninu ijo wa awon lo sabe ma pin awon ero kaakiri ati tojo to ati ti ojo to iya ko lo mu iro wa ba mi pe won ni ma teyan ba ti bere ago lowo e ma so ago fun o iye isedu teyan ba daruko o lo ma lo laye o jo ko mi o to ba ti bere ma da lowo ma so ago fun o iye isedu tori na won ni lo idanileko to lori Sheikh Olawale Trimi si use ujo prayer warrior Olorun Sogun Street Mushin
3: Oloye John Jelly Abode Roje Pe Oba Ileti Ilu Ijedodo Connector awon baale fun ni hope gbogbo ti o nsele ni Nigeria pata eyi ti a nfi owo ara wa fa lo poju ngba ti ebi ba npo wa ti a nje wa so e ka tun ma dakun isoro ara wa ni isoro ta nda ko ara wa lagu ara wa lo poju tori pe te ba wo opolopo awon nkan ti o nsele yi e ri pe die o na ni ti ijoba nbe e to po na lo je pe bi ki o je pe lara omo egbon kan abi omo aburo kan lo gba omo aburo e loju abi enikan loyin o seto bi won o se lo gbe omo egbon re ti won ma gbo awon isele baun eti an fi wara fa lo poju e je ka loko wa ka ko ara wa ni janu ohun gbogbo si nbo wa dero God save Nigeria Oloyeje le jona aboro JP Oba ile tilu Ijedodo coordinate awon bale for renewed hope.
2: Sheu alagbo lati oro mola oro ti mola re oro gidi ni o e je ki gbogbo wa ni iberu Olorun papa awon agba alagba to je pe ma bale ni oro WhatsApp won to ba ti iro ikan bae won share kiri pelu voice note ni ki Olorun ki o sanu wa awon agba alagba e ma se ideleko fun lori radio pe gbogbo awon nkan mi ti won gbo lori ninu awon social media ki se oto o
3: alaji imamu ope lo yero yedokun lati seja ogun tade ti a ba ti gbo iroyin ti odara igbagbo olorun lo se pataki fun gbogbo wa o god bless okeogun ati nigeria
2: shishakiru olaku olorogun agege oro te mo la re oro gidi ni o tori opolopo ton lo ti fe di alaabo ara lori awon iroyin e ti e gbo won ni kaluku lati toju okoju ae ko ri se dada agbo nipa igbakeji alaga ijoba ibile kan ni ileje meje ni ipile ki
1: ileje meje
2: e won ni ipile ekiti won ni eni de jira egbe odindi igbakeji alaga ijoba ibile obirin ni o ko le ri owo gba lowo ijoba won ti wen won fun bayi ko lo ko sanu wa ni
3: arire ma ko ajulu se lumusin ayelujara social media ti fun iroyin buruku bayi o fere ma ti igba te ma si social media ti e ni gba iroyin aburu pade eyi si n ba ninu je gan ohun ti a le se ni pe kaluku wa ki a ma ma gba awon iroyin ta ba ri ni ori social media gbo papa julo to ba dabe ni pe boya a je enikan ti ara wa o le gba iroyin banuje ka ku ma si God save Nigeria. Are maku atule se lu se gbe gbe ko ajimose ni
2: eku ise lo Dr. Abiodun lati oja ti sabo emi ni balogun oja sabo oro ti e mo lara oro gidi ni o ani lati ri pe a se bo tito ati bi o ti ye ki o le de wada je alego ki agba ijoba e ba je ki eto abo ko de o nta ngbo yi o nba ni loko je o si le se akoba fun ilera opolo eni Dr. Abiodun Oladele lati oja sabo
3: bond fm e ko eto yo ma ju se fun yin o uruko ni pastor Tonyin Alabi JP ko si abo ko si iroyin ayo mo o ki a pada sinu oro Olorun ni ibi ti iroyin ayo wa bond fm le mi ngbo mo si ngbo iroyin ayo ire o god bless bond fm iludun oro ati nigeria lapapo
2: oruko awon ni yusuf abiodun lati ilu aboru se ri gbogbo nkan to sele ni nigeria bayi ijoba lati se atuse si oro ofin wa o ni nigeria a lati le ma dabobo ara wa ko je ka le dabobo ara wa ko ma je ese ti a ba dabobo ara wa ofin wa ti soft ju
3: ifakorede baba moria lati odu erun igodo e ti pe yori opolopo awon kan ta jogun bata baleya atijo ati koti tori olaju olaju olaju ibi ta faye gbara wa ta si tun mura wa ta so pa lajude o na ni gbogbo awon nkan ti oda fi nsele e je ka ma sora wa o tori pe eni ba wa laye ti we ku lawo sankinson nunku god save nigeria ire o
2: imam alaya lati makoli street olon sogo oro te mo la oro gidi oro gidi ni o e je ki ijoba sa ipa ti e awon ara adugbo na kon ba wa tu ofin wa se ka le da bobo ara wa ni adugbo ko ma je ku mo la ma fi se vigilante awon to n gbe K47 bo olon o ran wa lowo imam alaya lati makoli street
3: olabode emperor for oregun ona bayo ni pe ka fi ara wa lokan bale kon lo si fo ara lokan bale olabode emperor lo te latoregun
2: e se won eya toku ile se bond fe oro te mo la oro gidi ni o oruko awon ni a ma ju se fun yin o pastor alabi okay
3: alai bata ni fo se lowo se ba lati itire ohun te gbe o laro ohun to dara ju nitori pe gbogbo apata na lokan ona bayo ni pe ki gbogbo apata ka fi okan wa si odo olorun to ba je pe a ba ti ni gbogbo okan wa ati aniyan wa ta ko le olorun ohun te ba ti nbo bayi a gba fo olorun ni ki olorun ko fi wa lokan bale alai bata ni fo se lowo se ba lati itire
2: dr olabash lati oyo street mushi oro te mo la oro gidi ni o ijoba lati ba mojuto eto abo awon iroyin ti a n gbo yi o le so ni di eni ti o ma ni iberu tabi ki o je ke yo di alaya koko inoki e je ki eto abode teto abuba ti de a o ni ma gbo awon iroyin buruku bayi mo ko ni se akoba fun opolo wa
1: oda je ki a ma se ndile si bi ti ade abo tun lu mi to be ka mi
2: ba ko ni alagba Lukman Aketepe olota ti ilu Mushi ijoba a fe ki ero awon OPC ati awon egbe awujo mi to je ti Yoruba ni agbara eleya le se adikun fun awon iroyin banuje ti a n gbo lati awon igberiko wa eto abo ale de nbe a le juse lati ma gba awon iroyin gidi yen wa latowo Oloye Lukman Aketepe olota ti ilu Mushi
1: adupe lodo Olorun ba o oro legbon o gbogbo eyan ti e ba ko fere iroyin kan to ba le ko fe gbe gboko le Olorun e ma je ki
2: o da gboko ku nbe
1: gboko ku nbe
2: e foko en sodo lo
1: bo ya e je enikan ti okan yin o fi be lokan bi temi bayi e ma wule si ah eh e ma pe e lokan lati wo awon nkan kan to da ko ma ba yan lokan je e ku ma de be ke ma
2: se ma fi gbo lenu enikerin si keta ati wale dada koni je pe
1: funra yin le foju ri ah elomi a si nkan bayi yo da kun
2: elomi a pari o Jesu bi pe Jesu lori ko lo se Allahu awon ya gbalagba ni ja Allahu
1: elomi mo ni edi kan ni bi lodo mi to ba ti si nkan ba gbo subhanallah te ba pe zo na lo ji gan
2: aya wa je to wa legbe gan o le leje ruru
1: ife eje kan le gbe oju ese olorun ma fi so re so wa

0: yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun igboke gbodo ni po gan ninu ise ti mi yan laye gege bi osere ori itaju awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun e fe mo di abajo ateje ise ogun ton fi epo eja cod liver oil se joy food supplements ni eroja epeleke o ntara se o maradan o je ko modi dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe
1: ti o da tun ti mo ara se leyin wa di image le a tun fi eroja cod liver oil ni pe eja si o fi wa di ogun meji ta papo sinu eyo kososo ka fi pe ni lulu plus ile se ti pharmaceutical industry

0: January lo. Amuje anu Olorun la rigba o. February osu keji na ma ba ti e lo. Ori ofe Olorun gbe mi ati eru. Kerekere amu osu keta je. Olorun se fun wa ni osu kerin. Ala ogun yeja. Ngba to di osu garun. O dabi igba ti aye fe pare ni. Amo ninu anu Olorun iyanu. Ori ofe re to gaju. Emi ati e ma tun la osu karun ja. Ah, a o fi ju enikeni o. Osu ti won tin ji omo odun meji gbe. Ah, Olorun anu la rigba o. Irin ajo ti o tori ajo. Eye jabe lowo oga agba fun ajo lasma. Dr. Olalekan Bakari Oki. Tabi ki n pe lowo alagba Taufik Adebayo ti won je Director Public Affairs alukoro ajo lasma. Lana ni kan ijamba ko to ni kimi nla sele leko to je pe logo ni awako ninu awon awako yen logo bayi lese kese lo gbe mi mi loku se won so fun e pe eyan kan o ti gbe mi mi la aro to ni ni wo wa ni wo ni dupe ah ore la rigba o anu nla la rigba latodo olorun o la se gboro ma so pe olorun e se o osu kefare odun 2026 a olorun to mu oju wari osu yi oruko jesu a ojo la odun ija ni mo ni awa ta ri osu kefa a o ri osu kejila loruko jesu awa ta wa ri osu kejila a o ri osu akoko lodun 2027 emi o ni sonu iwo o ni sonu je ki ngba aladura fun e ba se ndupe lowo olorun pe ninu osu yi ona titun o ma la fun e loruko jesu ninu osu kefa odun 2026 emi ati e aari anugba ninu irin ajo aye wa aori anugba mo ni ninu osu kefa odun 2026 emi ati e ma gba igbega otun igbega otun ti o so wa de yan la titi lai lai emi ati e ma gba ninu osu kefa yi mo ni ninu osu kefa osu June odun 2026 aye ma tu emi ati e lara ori pe emi ati a ni ri inira jale osu yi itura la ma ri adawo le emi ati e yo yori se rere emi ati a o ni ri wala ninu osu keva yo agbara to pin okun si meji to la ogbe ile to lana saarin okun pupa agbara yen si nbe sibe o ya ko la ona fe mi ati e ninu osu keva yi ona isere aserere ona aseyori ona iserere ko la fe mi ati e ninu osu kefa yi ninu osu kefa odun 2026 yi mo gba aladura ise iyanu ti o po kiki emi ati e kakiri agbalaye oluwa se fun emi ati e mo ni ise iyanu ti o po kiki wa kakiri agbaye oluwa se fun wa ise iyanu ti o so mi di eyan ti awon are o ma fe ba mi se pade ti won ma wa wa kere la se ba wa se pade ah olorun ko lorun laro yen fun wa boya lati osu yi lo o ọpẹ ọpẹ nla ni kemi ati e ko ma du isele ti o mu ọpẹ wa ko ma sele si emi ati e lati osu yi lo emi e ati ti rira bayi te ba wa lori Facebook Born 929 Live o ye ka ti jo ma rira alagba jere abiseja te ba wa ko e gbe lo si Born 929 Live Third Milan Bridge bawo ni eni suru sa o se ngbo mi alagba jere abiseja
1: ah e ko juma mi sa palo
0: eni suru se ngbo mi sa
1: Mo gbo yin
0: o jeun to munu mi dun pe mo gbo pe gbogbo Lagos Ibadan Express Road ojuna marose yen lo lalafia laaro yi ba se nbara ba soro koda ilajimo mo si ma fi ohun ilajimo so de afefe ti won ni ona apapa na o ma dun ri laaro yi mi wa mo boya ba won ona to ku se ri niyan se a pe awon eyan o ti jade bere ise ton ni won e de lati le odun to la fe so ni loni ojo aje akoko ninu osu kefa odun 2026 kini to yin sa kesi loju popo apa bi e wa se gbogbo ona e ja geri abi so ba kero ko diku
1: ah e ko ju mo bi support na e ko si eri lati won ti block oro nibi kaso yen
0: ati kede e lati moshala si CMJ
1: be re mo we la gba be ka ka flow ka o se nbe yen
0: be ni so
1: o wa je ki o ni di la ma be la ko mo ni monitoring lati le je ki o ku ja geri okoro
0: o da
1: ko da nbe yen
0: yes sir
1: lati ya no wo la wo ba e ko si traffic si lo de eh akure ka de
0: waterfront lati mu traffic yen eduro enisu lati ya no woro o ja gere debo
1: lati osogi titi lo de ya no woro ko si wahala university waterfront lati mu traffic to wa lati ori tomela bridge o de lo die die die die awon to bi meji meta kan taku segbe segbe e sowo sowo kini e mo wo ko ta wo
0: ala ga je la bi seja
1: o gbere pakoro ko to gba yi sa
0: sale pe awon e o ti bere ise ton ni
1: maybe you see me see wala ala gbolo po that's like here gbolo po ki
0: I'm going to go to the Facebook. O su tutu ma ni ojo Monday ojo akoko ojo to ni apere ni
2: hello sir
0: ala gba bayo yes sir
2: ah eh wo be ti lale pada
0: kilo ni
2: eh wo eh o ni o ga mo be ti asi pati ala koko de o se o ti yi pada o se ti yi pada ko te so na ata ata bo bayi gugu e tasi gona
0: gugu se e ni suru se ati ma lo si songo ni won se pa ni ti awon ko wa ku ona ati ma bo lepo po
2: ka ta blo la gba bi o ton bo lati ona kola ni si awon bo do si bi alakoko bi you for everybody dey mo dey pada bo ni si awon mo do ni si da wan bo e ko ni jama de o ya gara ti pese rin lo tan alakoko da ba ni si so we bo gba di sans ti ni hello hello sir
0: eh mo kan ti mo nbere sir se awon ko bo lepo se ona awon to nbo leko ri ojo ni awon ko fun gba bayi
2: be ni eh be ni
0: won wa ti se ni ona awon to nlo
2: be ni awon face nisin o gba na wa gbo owo ta ti ran gba na ni gbo gba na ti ta ku na bayi so that everybody now tin pa e tin se to ba nbo lati to gate ko lo ma gba na ko gba na ta na ko lo fi gbo ni se ta se ade ko lo jade waju
0: e se mo dugo sa
2: se ma fo won ni
0: e ni suru sa ta ba jade ni kola se ko buruju
2: ago boju ba te ba pe gbo tabi ke ti sawo ya na se yin o sawo ya se yin go o de ti gbo ya ti dafu a ma pa ni dafu a ma wa da ka si na o ma ka na de ti te de wa na de yin na pe de lo te o ya na na so get na bai
0: e se mo dupe e se mo dupe lati ile ise born 92.9 ago meje ti koja iseju 31 7:41 am egbo enikeni to ba fe ni nkan mu lona songo lati Eko o pe wa ka lo gba owo inu ta ma gba lati ota ilu awela wa si ikola musima wa da salai fun wa ba se le gba ti o ti eni jasi nira fun wa rara sake
3: hello sir ka o da ko jumo
0: se wa pa sa
3: Eko ni odu ti kun laaro yi o lati aje gole ko be fa kan ye wa ti de my self ni lati ma se wa ti ketu soke fakere wa bet oduro o ti lo be ta ba ti ku ni ketu ala po die wa ti la fun ade tsunami bridge lati bi tsunami bridge lati ma tan soke fakere na to wa lati Anthony bai ona ye kan lo die die ni gbogbo independent on ye soke fakere wa nbe ti ta fun Anthony be lati Anthony ni fun bo ti wo waju pe waju si jagere die bai
0: e ni suru Anthony yen e wo waju pe waju yen jagere die bi igba ta won ta yan ba lo pan group oni pan abi
3: amo
0: eh le so bi pan group oni pan si fade gan se ri lowo lo bayi amo lati my 12 yen wa si gbogbo odo yalaro Maryland o kon le ni de ni Benetton le
3: je
0: Anthony o da o da sake won ni le se Dangote o yo naira 25 naira kuro ni owo epo se ri le epo kan kan ko yo mo ti n wo ti ri tẹ laaro ina mo ti n wo ti ri tẹ ni o ti yo ẹni ma yo ma ta ni 1000 baba bẹ mi akitola mo gbọ ṣe le po kan yo e lo lo ta 1290 yo 1290 gbiyanju o yo ko kan yo tan ni ṣe ri kokan mi mo biye le so 1290 yo 1290 gbiyanju o yo ko kan yo tan ni ṣe ri kokan mi mo biye le so ko ma da ṣe ri pe ngba idu koko ti wa pe awon independent market ta ma gbe po wọlu ọgbẹ ni ti yo owo epo die die ani mo wa leyin pe ki awon kan fa oyan ni awe ase ko gbe po wọlu e ri pe epo nigeria ma pada si 500 naira 500 naira e gba mi so fun yin emi mo ti mo so lori oro un ta lakun ise dismeto e ma gbe gbe nu soro e ma je fu gbogbo ni soro mo mo ta pin se this mo ba don de po awon mo awon marketer awon no ojo lowo ni ah olowo chance olowo ija olowo ma nlagbara gan ah ija olowo ma nlagbara gan awon ko tori eran odun won sa lo won ta siwa eh eh ile ya ti to ba ri crazy be ba sumo mi kora mo yin o e jo ta lo wa lori la e ka ro ma o akin yo
4: ah
0: ah e mo bayi ni
4: no
0: de ni ma pe mi ni emi ni se na ba re mo pe sa ah na ba re mo pe mi mama ojo ojo aje to tu ajo ajo akoko nu osu kefa ko ye ka ma oro owo lu
4: e
0: ka ma mama mama iyo radio ninu osu yi
4: owo owo ori ipunle lo wa ni abori idobale
0: owo onu apo yole e se wahala fun
4: ori ipunle
0: won tari e si ninu osu yi mama mama e shami e shami mama o ke to pate oja yan ma ta mama okunrin o ma je bread yi obirin o ma je bread yi
4: awon ma gba adura gi
0: mama o awon lobo lobo o ma je bread yi bread yo ni bread e de shami
4: ah wa ma ni mo fi kanu bread yi oda fu ba je nje bi o ma je ta wa lo
0: e la ba
4: wa ni a mo ya ya ni a do me ski ni wa lo gbe bread lo bi aya to wo yan o ma ko sa se lenu
0: fu mama adura mo gba mun yen ma je ro pe ka awon lobo lobo ma je bread yi e mo mu bread yi di bread la
4: ni ma lo ba yan ya ma je ni ri bi ta se je re pe te je bu wa nbi
0: o da mo gbo gbe e ni gbagbo mo ti gbo mama bo lo na wa la ro yi
4: e ni gbagbo
0: eh
4: ni gbagbo o da lobo lobo ma je to ti so to kan
0: ami ami ami egbo egbo mama je bread ti mo so ye yin sha
4: emi ama be ton so be ta ye nje lo fe ko be ti wo gba ye
0: nje
4: be ti wo so ye ko ye mi rara
0: o cha ro mama bo lo na ja
4: ona ja o da be pa awon eyan jade laja laro
0: o gaju ojo monday ko ni gbagba ku gba

0: mama eni lo ti gba to ti wo cooperative le fere to fi reran ile ya wallahi o se ma mo lara lo se yi o ti abo o ti abo
1: alaun ko siru
0: eh
1: ani e ma fa ko reran odun
0: mama mama awon kon be je pe won lo ya esin won lo mi soju di oba elesin tin da ola mu won gbe kolu ojun abo
1: I love it,
0: Mama, why you epi? Why you epi ni mu? Why you epi mu lo ju?
1: Eh,
0: ma ba mi, ti ma gba o ma le se ti o fe ni, se bi wa
1: se
0: wo ko to pe. Ah, o lo gba lami ni, o lo
1: gbe
0: ise
1: ayo
0: atasu abi si oju ri
1: oba. Ah. Wo ti mo gbo ko oju abo. Ba juma ni a
0: fi Ah.
1: Ah. Eyan ka mama leji wo na bi eje ni.
0: Oh, look at Bobba. What do you have for many and call do? Ah, hey, there's also market. They want to kill you off. Ah, they want to kill you off. They want to kill you off. They want to kill you off. They
1: want
0: to kill you off. They want to kill you off. They want to kill you off. They want to kill you off. They want to kill you off. They want
1: to kill you off. They want to kill you off.
0: Oh yeah, I go. Oh yeah, I want to feel your body because you want to catch me.
1: Ah, eh, you are the mother. You want me to come and buy suddenly? You see, you are. That cannot be no.
0: Let us all go to Yai.
1: Oh yeah. Say follow our journey.
0: Oh yeah.
1: You
0: want to
1: come and buy suddenly?
0: Oh yeah. Show it to. Eh, my public service announcement. Po, Sherry, you can't be part of the lunch here. Oh yeah, show it to. Eh, you can't be making love.
1: Madam Sansa, say what you want, Maroke. Bonita,
0: ah, we are going to go. You
1: can't be. Fancy, modu kawa maro ke koni tambe.
0: Ali
1: re ma so, ma ni agbalagbo ye.
0: Like so us market mo ma
1: roko. Ola leji beyan.
0: Anti dolofi. O ye ka market mo lolopa. Olo. Ka no lolopa lo alai. O ye kolopa market lo mu yori ready ni. E lo si amalo. Hello baba. Se wa pa gbole wa do ohun yin rele, se o ye ko traffic e po.
2: Pleasure mo ti e wa oga.
0: Ki lo se le.
2: Awon mo aporu ye.
0: Gbogbo ona gbogbo ona ki loruko e Samson ni bi amaruf yen won pa ye awon eyan je for crate awon eyan le pete si be ko go
2: kan le so bi ka la do station o se gate si bi ko ta mo e to wole o ti sha awon mo ko si wa ni wajo di tun bi nisin fe pe amo boyo ku boya ko ku ni to ba ku agba gbe sare
0: ni pleasure be yen
2: ni pleasure ni wa
0: ni la ma boru yen na ni
2: ni la ma boru yen ni
0: e ki lo wa se be awon olosa
2: awon ara na ni ara olosa
0: lo n ba la oja
2: eh
0: no waja lato didi aboru wa si pleasure boss
2: eh gbagbe bo se opo to ife pe
0: awon meleti ti wa ku aboru yen o ikure mo se apa ikure mo ka won mo ni ikure mo sa si tele
2: yen o ye mi o yen o
0: ah area bi abi ke mu area bi go wa ni command yi alaja ni bu ale ko alaja anilo la se pade
2: aja e ko se gate si adokta si di gate la bebe
0: Oda. Se n baba yen. Se bari gbogbo oru nda mo nbo mi se bi owa go merin si merin abo. Igo la nte mo le kura kura pepa. Won ti baye awon yoje, awon eyan to ntaja se ma mo pa oje gite laro eni. Won si lo ko crate won jade to ti fogo repete city. Emi wa mo go de ogbo be yen. Ah, omo ta so yi. Te ani mo ra won kon rondo ni bi owa go merin koja ogun isegun yaro paja. Awon tun so omo dun mejila. Okunrin won sunle. Repete ti won joko bayi aran ropolopa ni mi won beru pe abi le fi abu aso ni abu aso ah nkan ti wa le koyo e ja fura o Lagos State government un ti yoro mo ta ma da le koyo to ba ya aburu duro garam lo alagbado bo le se ni last gbogbo ona yin lohun yen sa
3: ah pa se wa se ngo laaro yo
0: olu wa se
3: ti mo bi de ara paja bayi ko wa la ko under 50 ara paja mo se ten grade mo ye se janu ko
0: ah lati amaru je di ara paja
3: ko si
0: sabi
3: kokan o ko moto ko lona ko wale
0: he se ri pe kini yen awon eyan o ti wole ton won e wole ise ton
3: ko si moto
0: ero po ti ti ko si moto
3: se ni ko ta lo je ro de fun pupo
0: eni tu se ko ja lo long
3: awon ko ja wa moto an ko lo bayi
0: ninu ai chaos ko ni e
3: mo se fe ta ki
0: ase se ko lo international le wa ni
3: kilari
0: ko lo international le wa bi ai chaos ninu
3: ko lo international ni wa bayi
0: e de gbadurin ajo yen
3: o de nlo ko se
0: e duro lati odo yin lati onko
3: lati ato ko si wa lawo ko ti mo fi dey
0: bi oju ore gbogbo e wa pa gan o da sa e se e gbo bayin lati atun ke eyan ma lanu so wipe awon gbadun rin ajo yen se ri pe rin ajo yen dun. Hello.
4: Hello.
0: Yes sir.
4: Hello e ka lo sir.
0: Yes sir.
4: Eni ai mo kura ti mo se Adekunle Rasak loruko mi.
0: Yes sir.
4: Awon ejo sir me pe sir akisi kan lori oro awon akole.
0: E wo oro awon bi rin ajo oju popo se ri nikan le pe mi fun leni. Lori oro gota doti elisodo la botun la edakun awon ko to wa awon to ba wa loju popo nikan won le ba mi soro leni awon to ri un to jo mo zo ba kere ko an lo bi se ni oju aje monday bayi igbono igboru la njo polo en ba wa antiti to ba ri un to sele loju popo to wa nu so ba kere ko abona e jagere awon to be ba soro leni ni e hello
4: awon ko e wo buru ko ba mu bread ali akofo kon lo ba je ki baba dede ma je
0: eh bo da baba ri ge won ti gba baba ya e mo baba le lowo baba de ke
4: soko wo en eni ojije
0: eni
4: ojije won tun be na re for bed si go ti fe la mole ah wo buru
0: mo
4: lati oba ni koro lati ko tin pe ta planning mo jade ra toni lati atoni no yi o do po ti de jibowo no do po ikira ni o
0: lati atoni o ti de jibowo ikoroduro se teri si lowo yi ikoroduro se teri si lowo yi
4: ko e le ko mu wa nu lipad no imo ti wo ojibo na kon ba de se ba de bere
0: eh ko pe ele ko no imo wa ni etuto
4: ki e ko e ri nso na ko fo ti koroduro
0: eh
4: ke fo bo ti de
0: ke fo bo
4: mo wa ni olipad mo ba grupu amo no imo ti
0: no yi ni bayi
4: e se mi wa lori janu ko
0: lori break ni jibo wu
4: the match by the jibore na ti be e se kon lori to tun kon lori janu ko ba je ni sere
0: manual automatic jebu automatic
4: e se automatic we mo for my dad mo do go mo do o ti se dati boya 94
0: Ingba ijebu da rede ni to ba lori break and talk
4: ah wo apo e mo le mi ko e ma to mi bo re ko ba gba be o je ki mi ri we gba mo o
0: kilo de
4: 94 awon kim lo wa gbogbo wa re ko pe class yo ti so na ojo ti pe awon ne wiper o ne break
0: o
4: ne clutch
0: won fe fuje mu paper mo bayi
4: mo ba ma ko re nu are wo ma gba mi ma ko re nu
0: are
4: ma ba nse
0: o ja o wa no ka won ko ta le je si sejo e wa ka ko won ta le je si sejo
4: padi ni na ko gbedo so
0: e re emi o ba je bu so re o lewu mi o ba je bu so re e je jo padi ko bye Ibadan mo ba sore won bere lowo Alaji Akin Ogun Lami mo Bolaji de lati Mecca e kalaji wa gbeje ni lo ba bere lowo Alabadan what do you do for a living I'm living in Lagos mo ni Ibadan hello
5: to ko e ka ro
0: sir Mr. Femi sir
5: family in come sir
0: opolopo e Jesu o
5: opo ni ko lo sir ko si ko dun na
0: nbo le wa sir
5: ah tin ba ko fi pe e ti mo bo ni radio ti ko so pe iya no ye ti sin o bulgo ata ya no ye ti e die ti la ko ti larin leje
0: e to do ni o dale ero arakunrin to koja nbe e gbo tun won lu gbogbo eda leyin ti won koja tun gbogbo ala ya no
5: se koja nbe ni wala ye tele ibe ye ti awon yo tin ba won we gon be
0: e ti mo do ju
5: ojo re ti wa oke tun so to try to get wa leyin go gidi go ti pogo
0: e se Mr. Ganu ode Femi e se Femi babu ni bread e tala awon ni bread original gangan re yato sa awon mama awon mama abi je mo paro awon ni bread ti wa gangan re yato sa awon fake bread aye de ru bread abi mo paro awon ma won ri awon ta mo re ololu wa janu za pilot yo re alaja de si kilo mi alaja ti pase o ah won de o hello
6: hello Kasim wa biko
0: ah Kasim bo wo lati bo sibo are you calling a wrong number are you sleeping
6: pe ro di number ba mi so bo koko Kasim ni o fe pa soro lati chaga lo de lo won
0: Kasim lati chaga e fe toro eran odun se fe toro eran odun ni ka fun yin eran wa
6: toro eran odun lo wa fe
0: Ni ka ke
6: ru ta me ta ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni.
0: Hello, Mr. Samuel. Sewa. Alaji Taufik, ilomo tun o je alaga Atan, iyanu solo agba

0: lo yeru e ma dupe e da e mashalai more opa lo bade la roto ni nitori pe ni ni ojo kini osu kefa odun 2026 o de ba wa laye nigba ta wonu odun 2026 yi awon muslimi won gba mashalashi lo awon christiani awon na mu church po won bere si ni gbadura oluwa anowo wa soke o odun tutu ta mu yi oluwa je alaja sugbon bo ti won oluwa lo nso la e awon ko ajowo january won ba wa pari e awon ko ajowo february won lori ofi ati pari e awon kan ajowo march e imiti ejajo nawo sona ipe to ba di june e wa ba mi sojo bi sugbon olohun o na ni oba to je ipe o ngba ati to nko ki olohun ma ko fi gbogbo wa awon kan won ma won wo april won wo may sugbon ngba ti o fi dojo eni ojo kini osu kefa won ba wa wole o a fi yo won o a fi dupe ore re ati anu re iso re eleyi ti o daju lori tiwa ni e bi a se wa wo bi a se wa wo osu kefa yi ifa owo ifa omo ifa alafia ti se bale oro ifa emi gigun ko ma fa mo wa ko ma fa sile wa o ni gbogbo ona ni gbogbo ojo oro lu ogun aike loruko temi eyi na la fi yin olohun bi pe atori ojo tuntun ninu osu tuntun. Happy new month to you, everybody. Ni gbogbo ibi te ba wa
1: osu tuntun ni ko je fun gbogbo wa ore tuntun ohun otun gbogbo to je idunu ko ma wole so dede kaliku wa ati wi be o si ti ri be o ko ni wero yin re le se bod fm la wa 92.9 abdul fatah abdul gafar lo ko to do temi ka ma mu loko kan ijeji bi won je de la ro tuni
0: ka wa na mo je yo
1: ka ba won je de
0: awon wero yin won ti wa ni waju wa bi la la ro tuni ta ma mu loko kan ijeji o iwe iroyin leadership o na wa sode be ni iwe iroyin ni telegram won wa ni owo mi nbi
1: the punch and daily trust o na wa sode laaro toni
0: iwe iroyin the leadership o na ni mo ko na gan laaro toni o nibi to je pe owo yoruba ni won fi bere o pe ohun ta o je lagba ohun lagba ki la o se latari pe won ni bi o se di asiko to je pe o ti ye ki awon egbe oroko bodude ko bere si ni igbin awon nkan kaakiri oko won ma tin fi won tin fi ijaya won won ma tin fi han ti won tin taari e sita yi pe o se se ki eto ogbin ti odun 2026 yi ko mu e ko mehe o latari yi pe won ni opolopo awon nkan ta won lo ohun na lo je pe o ti gbowo lere gegege o won ni eto abo ara nkan to le se akobe eto ogbin fun odun yi niyan bakan na ni won so yi pe ayipaje ojojo won lo se se ko se akobe akoba o won tun so yi pe awon agbe won rowo ya o bi o ti le je yi pe won ni won taari eyawo jade fun awon agbe won ni awon agbe ton fi bairo ko awon na ni won leto si eyawo yi o awon agbe tawon wa nu oko tawon fi oko tule won ni awon ori eyawo yi awon ori gba o awon ajo ti won pariwo si

0: Talaro Tony, awon na ni awon ajo ti won pe ni All Farmers Association of Nigeria ti won se ikilo yi ti won si so di mimo yi pe o sese lati nkan bi osu kefa ti amu yi si osu kejo odun yi ki e bi aja fo meke ki o bere ni orilede Nigeria o latari yi pe gbogbo awon nkan to ye ka won tari sita eyi to ye ki awon eyan gan ma je lowo o sese ka won ko wole o ka won fi se awon eto agbin won ni gege bi en to je igbakeje ajo na yen Daniel Okafor bi o se nso sita o ni awon wahala ile to nkoju eto ogbin odun 2026 yi pe o po jojo ka pa julo eto ijabobo ile to je pe ko fese mule mo ni orilede wa Nigeria won ni kodia awon to je pe won ba won sise so won pe ni farm hands won ni awon na won tun gbe owo le won tun gbe owo le owo ise won gegege ti won si fi ye awon ipe ba ku ba la ohun la won ma n ba lo soko nitori ba won ba lo oko awon omo boya won o pada aba won ni pada ikilo yi ohun na ni won fi sita laaro toni bi eto ogbin odun 2026 bi o se n bere ti won si n kepe ijoba ipe ki won tewo gba won
1: kokonu wero yin te siwaju ninu wero yin de trust o jade lowuro toni ni won so di mimo wi pe agba ki ogbon ki ninu agba agba o mo ogbon mi dani boro basiko ke to ba kole won ni bi kan agbe ka o awon ba lade ni pele ekiti won ma ti kesi ijoba apapo ki won se atunto lori ofin to jomo ti ijiya ti won fi koju awon to ba je esun to je bi esun ijinigbe lo le di wa Nigeria won ni asiko ti to ba yo lati daju pe a koju ina pelu ina a koju omi pelu omi ka si koju n to ba jomo ti esu ka fi esu koju re eleyi ni o je ki wo daran ijinigbe ipani nfa ifona fosu ati be lo ko do won afiseyin ti gun alare n fiso lo le di wa Nigeria alaga igbimo loba loba nipinle Ekiti ti won je ogoga tilu ikare Ekiti oba adejimi adu alagbado awon ni won pepe na lojo abameta Saturday to koja yi nigba ti won se ipade pelu awon loba loba ti won si gbalejo obirin akoko nle isineto Oluremi Tinubu ni bi eto isise abewo si ipinle Ekiti olojo kan nibe ni won tin ro are Bola Ahmed Tinubu ki won dakun ki won jara mose lati sidasile idasile ile ise olopa ipinle kokan ta mo si state police lojuna ati je ke eto abo ipinle kokan ko duro re lo le di wa Nigeria won laro orokun aro radiye ewu nbe loko lo nge irin ajo awon eniyan lo le di wa Nigeria o oba adu alagbado kominu pupo pupo lori ijinigbe to nsele lemo lemo lo le di wa Nigeria oba adu alagbado ti lu Ekiti wa nso di mimo wi pe eni ba je gbi ejo kuku gbi eni ba ji iyan gbe ko fin o gbe jade ki won pa danu bo ba tin gberu ofin bayi jade elomi o tun ni seru re mo won ro joba apapo wi pe ijoba to nbe lode yin sise looto sugbon eto abo ti o de yi ko je ki ise re o jo enu abukun kan ijoba to nbe lode yin nu oro mo gbo mo gba re sineto Oluremi Tinubu mu da awon loba loba na loju atomo Nigeria lapapo wi pe are o ni sun lati wa ona abayo si isoro to nkoju lede yi leka eto abo daily trust leti ni royin na
0: na to ni wo royin te siwaju inu wo royin leadership o ni osu wa laaro to ni bi o se je pe mo ma ti gba ilu enugun lo nibi to je pe ni agbegbe kan to pe ni Oju River ati ijoba ibile Agu ohun na ni won ma ti ke totan jade si ijoba apapo yi pe ona kan eleyi ti won pe ni Oje Agu Federal Highway eleyi to je pe oni o su opolopo ona po ni agbegbe ohun ohun na ni won so yi pe ojo ajo aroro tan eleyi to bere ni ale ijo jimo ti o ro titi di aro ojo Saturday o ma ti pin ona na si meje eleyi ti won pe ni erosion lo to si je pe opolopo awon oko to je pe won lo won bo oni won le lo ni won le bo awon to fe to ti jade kuro nile won le wole mo awon ti won fe ti won wa ninu ile won le jade kuro ninu ile imo won so di mimo yi pe ijoba ibile Agu ohun na ni ipinle Enugu ni oro na ti sele o won so di mimo yi pe ojo na ti o bere were were were ni ojo jimo ni ale ojo jimo ohun lo je pe bi o se je pe bi ojo se nlo ohun na ni owo ojo na ni o nle ni o nle ni o nle won nigba ti o fi di aro ojo Saturday o ma ti ge ona yi si meji tawon to nbo le lo tawon to si nlo le po mo won so di mimo yi pe awon agbagba lati ijoba ibile mejeji ohun na lo je pe won parapo o pelu omo legbe ma sofin to soju ani ri Agu Oju River Federal Constituency iyen engineer Anayo owu egbu ni gbugbo won ni won lo se ayewo isele na eleyi so je pe won ni o je o isele ti o ba ninu je owo egbu o so di mo pe awon apa bi ti ojo na so lo ni oji agu o na lo je pe gbogbo e o ti gi ona isi meji patapata je bi pe eni kokan ko le lu ona na mo won wa so di mo pe ona yi ona ijoba apapo ni o bi asofin na bi o se nra wo ebe si ijoba apapo ati federal ministry of work ipe ki won daku dabo ki won se ona yi ni yajo nitori pe awon bi ti ona yi ti o sopo o po jojo ni agbegbe ohun
1: koko nu wero yin te siwaju nu wero yin the nation to jade lowuro to ni royin wa ma tin so di mimo pe gomina ipinle ko abajide sanwoolu tun ipinu won so o lati je ki ajosepo to don moranmoran ko wa laarin ijoba ipinle ko ati igbimo loba lojuna ati je ki idagbasoke ko foju won ni ese kuku ni ipinle ko gomina ipinle ko abajide sanwoolu soro idaniloju yi nigbati akowi agba fun ajo tori si ijoba ibile idagbasoke igberiko ati oye jije abileko kike lomo bolariwa ti won soju gomina nibi eto ayeye odun kan ti oba osolo tilu solo oba isa bi odun farun bi se ko ni alagbeji di todu ti won gori alefa baba nla won ti won si tu siso loju central palace to je ile akinbaye ile ti o ma je palace ilu fun gbogbo ilu solo gomina sanwo ilu kan sara o si oba osolo tilu solo won ti je kalafia ojoba laarin ilu solo ti won si gbe asa ati ise ile aworiga ni ipinle eko won se apejuwe igbimo loba gege bi eleyi ti ijoba ogboro fowo yepere mu lo je ki awon ma ni ajosepo to do moran gbogbo igba fun idagbasoke ijoba ibile ni ese kuku oba se ko ni ninu oro idupe re si eledumare won dupe fun olorun fun anu ti won ri gba lati je oba ilu solo be ni won ki gbogbo igbimo loba atawon ara ilu solo ati gbogbo ma kinbaye ati gbogbo ilu fun ajosepo to do moran ti ilu ohun fi de ri idagbasoke oba se ko ni tun ipinu won so lati gbe ilu solo goke agbaju bo ti se wa lo eka eto eko eka eto ilera eka eto roni lagbara lati ma kin lakaka ijoba ipinle eko ati ijoba apapo leyin no oro ti re alaga ilu solo lcd ogbeni adebayo lasoju to tu je oye boba selu ti ilu solo kan sara o si lakaka oba osolo bo ti se mu idagbasoke laarin odun kan pelu won amaiderun lorisirisi ninu oro re alaga ijoko na oba olufo laarin olukarode ogun sowo alara ti ilu ilara won kan sara si awon omo bibi ilu solo pe won ni ajosepo pelu oba won lo je ki ilu na ko ma goke agba oju pe ese pele loba loye loloselu awon egbe idagbasoke ilu cdc atawon akoroyin gbogbo won lo peju pese sibi eto ayeye odun kan osolo ti lu isolo lori alefa baba won
0: yoruba bo won so ipo nti aba ntenu mo ti kin ba nse po ndun ni aje ipo ndun mo ni awon kan ti o je oludasile ati alaga ajo ti won pe ni Adisa Aliu Foundation iyen Adisa Aliu Muhammad omo ati nke totan laaro tuni ati awon alatileyin ti won je wa ninu egbe na latari awon omo merindi ni adota eleyi to je pe won jiko ni awon ilewe ni ori ire local government ni ipinle Oyo atawon oluko won eleyi ti won jigbe ti won si nrawo ebe si ijoba apapo yi pe e dakun e dabo o e saanu awon obi e saanu awon alagbato ti won ko awon omo yi lowo won o ke si saanu awon ebi to ye pe won gba awon teacher eni to tun je principal ti won ko won ni ijoba apapo e dide ni wuya ki e tete se gbogbo to ba ye lati gba awon eni yi lati gba won wa sile o ninu atejade kan eleyi ti won fi lede ni anode ni ilu Abuja Adisa Aliu Muhammad o so pe o je ohun ti o ba ni lokan je o si ba ni ninu je bi oro aburu ohun bi o tun se sele ti o si n se apojuwe isele ohun ge bi ohun mi to je pe o se akolu eto eko ni orilede wa Nigeria o wa so pe ki n se pe o ti se o talu eto eko ni orilede Nigeria nikan won ni o se idojuko fun awon omo lewe ati ibilule ewu ti awon omo lewe gbojule pe bi awon ba ti keko bi pe ojo ola won yo ja won ni o tun se idojuko eleyi to je pe o tobi fun awon to je pe oluko ni won ni orilede yi Adisa Aliu Foundation eleyi to je pe egbe obirin ni to je pe on ti won gbe dani ohun na lati ma mojuto eto awon omo obirin eto awon obirin agbalagba ati awon omo kekeke ati awon to je pe eya rape nija won sapoju eto isele ohun ge bi ohun to je pe ki o je ohun ti awon ole tewo gba ti won si pe ijoba apapo ati awon alenu loro ni eto eka eto abo ipe ki won dakun dabo o aidobale ka nina loju o awon omo yi awon oluko e ba won gba won wale o nitori pe ilu ofararo gbogbo awon to lo awon omo yi won o le sun won o le wo ori ekun ni won wa nbe ijoba apapo ipe niwon gba to ti je ipe ijoba apapo lo la koso gbogbo nkan ni orilede ki orilede ijoba apapo la won pe ni owo lowo bayi o ipe ki won tete fi popo jaga
1: won ti so di mimo wi pe bi ode odun bi igbe ni gboro ma ri bi ebi ba ti baje ko si un to nje ijoba ibile bi ijoba ibile o ba ri alafia ko si un to nje ipinle bi ipinle o ba se gbe orilede ti daru niyan ko orilede ma ba daru won ti ke si to lori telemu gbogbo baale baale ilu gbogbo lori ebi wi pe tun bi se e ma be bi je o e je ke bi ori daba soke eni alafia laarin ebi yin eni ife laarin ebi eleyin lo je ko lo ma je ka ni ipinle Eko ile to ni alaafia julo obirin akoko ni ipinle Eko dokita ibijo ke sanwo olu ni won ro gbogbo to lori telemu bi pe bi ayeye odun ileya bo ti se kase nle pe e ma gbagbe ife eyi te fi pin eran odun ileya laarin ara yin e ma gbagbe ajosepo te se ninu idile kan si idile keji ti kaluku rinrin ajulo ki mole bi re nile loko leyin odi won ni e ma gbagbe o e je ko ma tesiwaju be e bi to e ke e sabewu si won e bi to e saanu e saanu won e bi to e nife si o e je bi eko eleyi ti odun ileya ko wa eleyi jeyo ni bi ipade to je ti First Family of Lagos State ti won ma nse lodo odun pelu ajosepo ministry tori si oro ministry of home affairs ni ilu Eko ye leyi ti gomina ipinle Eko ti arabinrin ibijo kesanwo olu ti soju won nbe ni won so odun mo podo odun leto ohun wa e je bi isami ayeye odun ileya idile aria won wa kesi gbogbo to lori telemu wi pe eko eko lara anabi Ibrahim leti oshika dehun latari ala eyi to ni to la ni pe ohun fomo re ohun fi josin fun olorun o wa ni yato si eleyi ife ati isokan ati bagbe palafia lodun le ya ko wa o erika ninu wero yin the punch gangangan to dare la roy
0: oko lu wero yin tesiwaju
2: won le nkan ma rin kaakiri ara ebi kokoro tabi bi aran ara tun ma n yan lẹyin iwẹ ẹgbẹ kan ara ẹ ma n kuta itayi ìjàfara lewu o.
3: ọrẹ mi pajápajá ń kọ iṣu ara fífà so ọwọ àdẹsẹ tó ń kú rírì kúta itayi.
2: wọn gbogbogbò oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ fẹlẹ mi ìbísẹ dára tó ní bí àǹfi kà sí. yóò mú òkè dé bá ara tó ń ta ni ara tó ń yún ni. iṣan ara tó tẹrẹ àjí pépé arúgbó àtàkébé pajápajá wà dìgbà nǹkan tó ń bunújẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò kóra ojú amọ́lẹ̀ kedere wàá rò ń sùn. Ewé àti ìgbòlẹ̀.

0: one Nigeria. Ewo lewo e kaabo. Soko kwa Alesha Bono FM 92.9. Leni Ojo Aje. Happy New Month. Fun gbogbo eyin ololufe wa. Ilese Bon FM. Na la se nfele iwa kin pe aku osu tun o. Be ni tori pe osu yi tun ma ya lara oto. Ju ta teyin wa lo pelu aso Olorun ninu owo, ninu ola, alaafia aiku ba le ro. To si so wa si daada pelu aso ba mi Allah urabi. Ilese Bon FM 9.9. Ruko ma lara oto ni o tun ma ya lara oto. Ju ta teyin wa lo tori pe awon oyan loko jokan ta ko wa. Pa pa julo loja ipase paro. Iyen na wa nbe. Bo se lo lopin ose, lo re ballu. Asena, tabo, atawo tuni, ati ko PSG, Paris Saint-Germain, onyo meje, wan shekini ye, fan wara abi, on fe yon gole, bakana, on lore sore, ton loka kakiri, pa lui palemo, ni ti World Cup, agbaye, 2026, ni tu ma waye, lon ta waye nani, oma yala, la to ma laudi ganyo, ki so vipe, iko, USA, won se bebe lana nigba ti won mu iko Senegal ta won le naga to si je pe meji si meta na lo yori si lana ode yi yen nikan na ko iko mi na se be won fi tan bale sugbon oro kan wa ko njare rin ti Sir Alex Ferguson so lori oro Arsenal o benu atelu won se be lori abi be ko yi pe kini won gba bori football boring football o wa da pe eyan awon kan ti e so wonu lati fun iwo ifeson se nitori
1: ti la ba wo ife e ye ifeson se mi o ri pe boring football kan wa me
2: eh o boring ni won na ba lo boring lati di pe won lo ndile pa won jade kan gba ball pelu alaka alatako won
1: ase se yo kan temi lero pe won se niyan
2: o lu je ki
1: o kokko beru gba ton ti be kan sawon yen
2: o wa awon si on lo si le pa
1: the spirit of ekobo won ekobo
2: e jade ton ni ke ba e fe je goal fe ja gogo mara in to je da bi ateni yen
1: ta le ti ko fun won sin
2: ara won ba wale ko ra ko je meji gan ni ah ah kan wa mu mu si yen na tori Arsenal je yin ko so pe won ni eyin to da julo agba ball to si wa lo waju won na si le se be
1: sen to so Arsenal ni lu PSG
2: awon lo fi aye ta lo fi beru si o se ki yen na ngba to koju iko ma City na to para ndi eyin pa difini pe o wa je un to nko ba ndi aise die to kun to da pe o se kini bi
1: kini oni ma gbe Arsenal ni call it opposition call it opposition
2: eh mi o le gbe Arsenal won je ki ball yen dun tori
1: mo won ni wi pe PSG da ta lo mo ko gba final Champions League ni lale jeta
2: ah
1: lo mo
2: gbogbo ni lo bi titi ka Arsenal lo wa ja olubori ni ni gboro ni su
1: ah se party mo ju ni faaji ma lo gbogbo e ko da paru
2: gbogbo e ma da paru tori pe enu ate ti o wa lara Arsenal ti po ju be lo
1: largest club fans nisin Arsenal ni the whole world
2: ah
1: Barcelona se
2: nisin
1: bi se Arsenal
2: Arsenal ko
1: lo ta wa ya
2: Arsenal ko
1: wa si ka ko
2: tan po ju be lo
1: wa lodo awon afa wa lodo awon pastor loba wo yoba to jasna
2: ko si bi ti o si ola pa won ni won jo lo lasiko yi ni o
1: loba to jasna so lowo ta wa emi o se fan won sorry mi se fan si won amo sibe sibe gbogbo fun won boys ni omo kekeke ni gbogbo won ton gba
2: won sise on ti egbon gbianju lori akoni gba won na odo langbaro won na won na sise gidi
1: sugbon
2: inu won dun si pe we ko le yoju lori we go man city go asna
1: ti le ku mori ko le bode ati to
2: mo ti wo pe ka ni pe to je pe boya asan ba ja olubori ni o ni awon tokan tun fe be lo Ibrahim pe bo se lo yi ki lo le ri so si sugbon awon ran fi itan buruku bale ni Arsenal na to pe ah o dun yojo looto won gba on beating kan le ni sugbon won fi gba fi
1: o dun mi pe boss parade won tun won se ni London North London ah ko si Champions League nbe
2: ani ibi to eye ko so munu awon olufe mo so fun mi ni pe ka ni Arsenal ba fi eye league ile gesi le to wa gba ile o temi lorun ju nkan mi lo ohun lo dun ju tori nkan e kan so ti won fi lenu ni England ko ju yen na lo ohun nikan so ni ba ma so se asa a chese ba so pe ni England o ko ti so mo kankan na awon nikan na se ni o so wa na ton be to pe ni ogo England o fa si ka won ba nu wa tu won ko mo Chelsea siwaju Arsenal
1: amo tens of thousands of Arsenal supporters won kun gboro North London lana
2: kakiri ba jo ba ni
1: ti European final
2: final
1: fi gbo mi loju alatako won odun meji di logun seyin ri
2: o koja be
1: ilu ni fun won bi yen bo ti wa lagbebe ni oju pese pele lana o akera teta liwaju be ni gbugbu awon awon amo re atawon ololufe re won korin lorisirisi idunu subu layo na
2: o si no so ko ba mi so ko ba ba joba ajeba o si wa o si lo na ni lagbonrin ti awon oja pase paro omo wa lori Nigeria nbi Ademola Lukman to ti Victor Osimhen Oluwa seun oro ba na lori won o tori pe won fe ku ninu iko ti won wa ati pe ni pa pa ju lo gan Victor Osimhen ti so tele tele ninu fan kan pe o yo won lojo waju ko hun da ko mo iko Chelsea tori pe iko to hun ti nife si lati bere pepe ohun ohun na ni iko Chelsea the Blues ṣugbọn lowo da wa yi Chelsea lo lati ko le lati ra Osimhen nikan tori pe bi 100 million abi ju be lo loworo yen ma je ti won fi ra Victor Osimhen kuro ninu iko Galatasaray ṣugbọn Ademola Lukman nko o se da ko mo iko Atletico Madrid ni ṣugbọn lati ipo tin sewo si won be se business won fi tu be tari e soke lohun ka won ra gba ball mi ninu iko Atletico Madrid
1: Unity Club Unity Cup Nigeria gbomi loju olede Jamaica abi fe na wa ni gba kerin re ta ma gba
2: ju gba
1: o fun wi pe awon iko agbabolo akon mo gba na lo ku won lo
2: Eric Chair
1: lo ku won lo gba ti eyo un wa le fo le de wa Nigeria lara asiyori kan niyan fun eka Super Eagles of Nigeria Lobi Star Football Club won ni won ti bere ri aju lati se atunse restructuring awon agbabolu won lokun jokan won ti yanda awon meji dilogun pe e ma lo won fe rebuild awon miran ye pe won ma sawari awon agbabolu mi ti won ma kopa ni bi Nigeria Professional Football League atutu o lo fun Lobi Stars bi yen ti se wa labe bere ni
2: latari awon asoyori ti commerce na se ni sata wa yi na lati ri pe okunrin won won gba FA Cup lawon okunrin won bakan na awon obirin won won tun gba FA Cup yen na awon odo la ngba mo kekeke won ta mo si youth awon tun gba FA Cup lorun ta wa yi won fi itan bale pe n to je FA Cup ni England ni legacy o owo won lo ja si lokunrin lobirin lomode won awon ni won jagba iko Real Madrid amo mi alaso fun niyan won gara tan won duro be won duro re pese sa ta wa yi Barcelona tun je laye kan e mo sara alejo lati de this special one so we call Real Madrid eh mo pe o se ma be
1: awon
2: ite to boya won to re mo ba to re a mo nsa yi
1: owo ti special one de yi
2: o tin ga nsa gba bodu kokan te pe o lami laka
1: a
2: pa ju lo asiko ta mo iya fe classico lele yi si tele ta gba bodu tele mi se pe ya ya la ma kini kan ko wa dese ru again to pa di ko Real Madrid ka mo
1: ye si je Federation Cup round 32 lele yi ti bi ti ko gba bodu Cry United o ti ma koju Sokoto United ni area 3 ni ilu Abuja to ba di ilu Makurdi ni Adamawa United ati Sapele Lions yo koju ara won ni Ipele Eko Insurance Services ati Crown FC yo koju ara won El Karambi Warriors Akwa

0: Ogoji ekiriji bora tanodanu Sempin night leyin ise ojo to wa kefe irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju abu to ri pe o ku iseju medobi to fe sun bi Sempin night ko meji lura were were ni Sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin night ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to moruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se woro leyin ojo keta kan si dokita re Sempin night
1: emi omo yin na ni o jalu jami mo wa ni ta ba ya ti le mo bi awon eyan ti se damo modern city flavors yi o ya e sipe ni celery
0: s e l e r I e
1: celery ah boda mi e sipe so sipe ni bo di celery o ya no ko gbadu e sipe ni turmeric
2: t u r m e r I c turmeric e ka re
1: fa ni o mi se be modern city flavor ko fun
3: o mi se be modern city flavor pe ni eroja awu celery ati atale pupa o mi yi pada ayo

ni fe yo abate ede o ku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa fi ni won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dale nu da lo mi pele ife so wa ko amejeje 92.9 awara pele kinu elede o dun to ba gbo bo sha usalama so ko ni sipa sipa yo awala gba ni bi ka so didun lede igbo ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pa mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise owo imo ijile lo je to gbangba le.

0: bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orin ọkùnrin to eje te ba gbagbe je ki ran ile ti akika to tun ni eleyo surrender so sori Google Play Store yen lo download e be ju wa lori YouTube to ye je akika ile te gbo yi ni surrender latowo to eje na ni ewa mo nkan to wa panpa orin ni to ba gbogbo igba mu ni gbogbo eyan lo si le gbo awon arugbo won feran egun awon agbalagba won feran egun awon odo won gbadun e e sha mo awon jensin to ba lohun la won tun fe gbo o tun ba gbogbo e lo te ba fe ju ni club abi restaurant abayin orin yi to ye je akika oto ni e surrender oto tun ni e e ma gbagbe @toyeje Instagram Facebook e lo ba dore po e lo tele e ba rin ajo anfani wa nbe o mi ni fi gbogbo enu so o di ba te ba dara po mo toyeje tan lori social media handles @toyeje Facebook @toyeje Instagram surrender ba gbagbe e le download e lori gbogbo awon platforms te tin download orin parawata o wa lori audio man se ba ti di audio man ni bi se ti search e kan te t o y e pelu j a y to j
1: start to get me look up ila de rede ku everything am fast
0: eyin e gbo rap yi ko ma gbo gbo mo yoruba e je agba oku titi wa bayi o lo o se fi mo bi mo gba ko ni 50 cent ati jaru awon ara america won gba oku ti jaru ni jaru fi din la won se ti 50 cent lei ti 2 pack iku e tun se ti 2 pack ti nware nigeria to fi yoruba rap o e je se dola mi di e se tele na

0: gbogbo eyin ara ile alejo mi ti mo fe ba soro lori eto wa eto yin ilera ikoloni to ba di asiko ileya wa lohun john to ba di december a lohun kamarudin to ba di easter ani oruko ohun sadiq to ba tu di itunu awe papa julo ti awe ramadan ba fe bere ani oruko tohun tele tele solu ni won ti wa yi pada si paulu amo mo sha mo pe ah eyan kan le ton igba eyan le nkan soso awon ko le ton lowo ba je se mo pa romo yin abi mo bo eri gan mo le so yin abi
1: mi o ti le so kokoba
0: on to ba du mi ni pe olohun lagbara sha bo lohun se da original lohun da ah olohun o da ederu eyan ni eyan lo da ederu ade olu original lo nseto alejo mi wa lo je ayederu o e daruko yin sa
1: eh okay mo ki gbogbo ara ile o oruko mi ni adeolu adedeji ki se adeolu ti god fm o adeolu ti ilera epo lele so ilera on de si ni ogun oro so bi mr adeolu god fm bi won se de ibi ti won ti wa se epo leni mo mo pe ilera won peye ni ki ilera won o ba peye wallahi talai won o le wa nbe yen le
0: eh je eyin le wa fun mi ni le ra eko ofe ni abi mama wa doctor mi onela samba se won ti ps ps iya temi le mi ba se
1: doctor emanuela samba be ni awon na lo to be awon na se be
0: abi alima pro se mo paro ati nka o se mo paro se bi ya kon de se se ma sanu mi alo olo se mi o se mo ko odu ko odu oga omo ilu gume de me de ara ga de lo
1: Yes sir.
0: E je ka lo sori ise to gbo wa sori afefe loni.
1: O si wa ala.
0: Se wa pa.
1: Alafia sir.
0: Eh bi ba pe mi ori se yin, a je pe mi o mori Olorun nu o. Eh ku apitiyan. Eh bo ba ni ise ni ipenija, very challenging profession ni se yin yen. Loju awon kan eh se nkan kan ni. Amo awa ta ba sumara alu, ta tu sumo yin te se awa la le kan sara si yin. Lo je kin so pe ku se latori mama wa Dr. Emanuela Samba wa sodo alagba rotimi anti yinka alima atumi ninu yinka ikere gbogbo eyin cluster managers kwata Lagos is entire district ni todo tin yabi
1: beni
0: cluster mi lo wa sir
1: merin lo wa sir
0: Lagos is Lagos west and Lagos central abi
1: aso ti yen awon ni Lagos West A ati Lagos West B
0: bi bo se pe merin niyan mo gbe pata mo eku se awon kan tun wa wa labe yin na to be kini kan cluster na ni ti won na abi
1: area coordinator
0: lo sodo gbogbo awon sales kini awon call center gbogbo ilera eku ti n parawata mo ki yen eku se o
1: e seun kan
0: seri en ti o ba sumo yin ah ni o ni mo pe gbogbo igba lopolo ma sise en ti o ba gbo tenu ega ni pe yoko panto oro wa da be wa ala du da bi gba gbo tori ejaja ojaja o ni won paru leyin ko le ohun ni amo ododo ti farahan abi
1: be ni
0: gbogbo ilu na ti wa ri akitiyan yin bayi olorun a de ma fun ise
1: lopo igba lo je pe a le sun a le wo
0: olorun a ma fun ise
1: a gbodo da awon eyan wa lohun bo ti to bo se ye
0: Eshi. Eh sa. Je ele sari so laarin iseju kan kini je ilera eko.
1: Okay. Eshi ilera eko o je eto kan lagbo ti ijoba ipinle ti Eko ti won da sile lati ipase mama wa Dr. Emanuela Samba. Lati le ri daju wipe gbogbo awa ta ngbe ni ipinle Eko a ni ilera to peye nigba gbogbo ati ni gbogbo igba a wo wipe awa ta ngbe ni ipinle Eko awa gogan ni Eko ki se awon ile abi awon
0: moto
1: okini o wa ni ipinle Eko so ti awa ta ngbe ni ipinle Eko ti ilera wa ba peye o tumo si wipe Eko o peye niyan Olopo igbade lo je pe o wa kilera wa pe sugbon owo ta fe lo na nile iwosan o je owo rogun rogun to je wi pe agbara o si lati le na iru awon owo yi nile iwosan so opolopo wa wo pe inowo ti mo fe lo na nile iwosan yi e je kin kunkun ku eku o ya ju esin lo so elomi a wo pe e je kin rora wa ninu ile mi ki ku ye ko pa ohun o so bi pe ko n lo sile iwosan ko ma daun laamu owo wo lo n fe san owo wo lo n fe san so nipa eyi ijoba ipinle ko wa gbe eto ti a pe ni ilera eko sile o je eto ma dandofo lori ilera mi ma danda ilera mi oni eto ilera eko so owo sikini bayi leyan ma san to ma bi je awon anfani rogun rogun to wa lori eto ilera eko so anfani yi o po repete debi to je wipe tin ba bere si ni yona na e bayi ah eh esa bi lule so so pe ade lu ilera eko tun ti de o abi nkan kan mi o de fe fa wahala Mr. Adeolu bon de fe mi o fe fa wahala won lese rara laro yi
0: e se sa la radio la didiji cluster manager ilera eko Lagos East Senatorial District ti e fi ilu Ikorodu se bugbe abi
1: bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ṣé ẹ mọ́ bínú ẹ mẹ́nubà lẹ́ǹkan pé ẹni owó tí ò fani lápò ya.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Owó tá a ní mọ̀ pa aná.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kì í ṣe àná àná lògùn ara ríro.
1: Fani láṣọ ya.
0: Àná lè sùn. Bàbá tó túmọ̀ sí pé owó ìlera ẹ̀kọ́ wọn àmúkẹ́ tó bá mi sọ̀rọ̀ owó yẹn ní. Ẹjẹ won lẹjẹ won nipele nipele nje le ba mi so awon ogun ni le ra eko to si awon oloye ko ni e ri pe mo bere yen meji ni okun ni awon lo to si who are those who deserve it who are those that should have it some people deserve it they don't know they deserve it but some people it knows that they deserve it and they should have it o ye elomi o kan sa gbo pe kini don so yo ba mi wi ko mo gun go la n ba wi e ba nta la isa lani seju meji e dakun
1: e se se ri aisan won ni pe ko lojo be gege ko losu so ori fifo ko ni so fun yin pe ara mi o mo n bo wa lola o papo e o so nipa idi eyi aja wa ri eyan kan to je wi pe ara e o gbona ri abi ko ni ori fifo ri ko si so nipa idi eyi ilera eko o wa fun gbogbo olugbe ipinle eko ki wa se wipe boya mo n gbe ni ipinle eko nikan o boya ise mi o ni se pelu ipinle eko so to je wipe mo wa n sise ni ipinle eko mo n pada lo si ibi ti mo n gbe ilera eko o wa fun so ni soki ilera eko o wa fun omode o wa fun agba o wa fun osise ijoba osise aladani mo n ta kulikuli ni o won ta pure water ni o bank ni mo tin sise o apa ni mo nta ni o weather ni mi o nkankan ati be lo mo lowo ti mo le ti ra ilera eko mi o lowo ti mo le ti ra ilera eko o ti pon dandan fun gbogbo olugbe tabi to n sise ni ipinle eko so gbogbo wa patapata ko yo enikeni sile lati le ri wipe e wa lori ilera eko so te ba wa gbo mi te ba ti wa lori ilera eko tumo si wipe ti se ohun ti a fe ki e se gege bi olugbe ipinle eko abi
0: e ma bi sa e je ka tun ibe yen sopo o tumo si pe ti se ohun to to ke e se ni geja so
1: o tumo si wipe awon ara ilu won ti se ohun to to
0: len ti o ba ti se ilera eko tori ilera eko is now like an obligation of every Lagosian.
1: Dodon ni be ni sir.
0: Dodon ni. Oju se gbogbo olugbe ipinle Eko ni.
1: Dodon ni sir.
0: Baba. Dodon ni. Baba, abi nitori pe won lawon lo se sa fun.
1: Ah. Ke ma ri be ko ma won. Ko won o. E je ki a wo lati ibi to won so pe e je ka mu ole je lati ibi to
0: ibi pele.
1: So, e je ka wo lati ori àwọn tó jẹ́ pé lèmi nìkan tá à ń pè ní individual orí òjòrí lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan a sọ wípé kí wọ́n san 15,000 fún 15,000 yìí wọ́n máa lò fún ọdún kan gbáko so e wa je ka 15,000 yen ka so pe 15,000 divided by 12 e ri wi pe ko pe 1,500 lo su kan
0: you know ebi egberun me dogun le pe
1: be ni
0: ko koja 500 naira lo su kan e lojumo se volume kan le so
1: So, lojumo ese
0: ogun eje elominu
1: be ni so e wa je ka wa wo pe 15,000 die mo ti ra ilera mi fun odun kan gbako so now se wa ri mama wa Dr. Emmanuel Azamba won wa wo pe se ton wa mo pe 15,000 yi o le poju fun elominu lati san le nkan na won tun wa gbe ipele ona meji kan sile lati le fi ro wa lorun lati le ri wipe asan owo yi ipele akoko a npe ni ilera tiwa cooperative seri pelu ilera tiwa cooperative yi owo chikini le kan ma fi sinu account yin e de ma gbadun ilera epo ni to ni ya ti rere iyan ona akoko ona ekeji ki se ilera epo ni kan le ma tun gbadun lori te ba wa lori ilera tiwa cooperative ṣugbọn e ma je ki menu le iyan repete le ni iyan tun je oro ti ma so lojo mi se wa ri ona ekeji ti won la funle lati le ri wipe sisan owo ilera epo o ro wa lorun lona to ja ti rere oni wipe a tun wa pe kan ni ilera epo easy wallet pay small small se ri pay small small yi eyan gbọdọ ri wipe oun sanwo oun tan laarin osu meta lọs leni mo le drop 1,000 sibe o dola ke drop 1,000 sinu account yen to wo yen ba ti pe 15,000 ile re ko ya bere sin sise e wa gbodo ri wi pe yen ti so 15,000 yen ton laarin osu meta
0: ala gbadi olu olohun o ti e ni je olohun je akuse debi ta ma da 15,000 laarin osu meta 15,000 lodun kan Olorun je o ni ora fun alati sare san papa
1: egbon mi
0: ika odogba oye mi emi gbadura fun awon eyan temi ni pe koni ni won lara lati san
1: azamba bo se ko eru mora no ko omo no ko gbogbo omo ra so won wa fe nkan to ma dabi pe boya eyan kan wa ti ko le janfani ilera eko labe bo ti mo ko mo tori pe ati je ko didondon fun gbogbo olugbe ipinle eko ko idi ti a se wa wo ko kila tun le se fun gbogbo awon to dabi bi pe o fe ku die ka to fun nipa 15,000
0: tori asiko sa tori asiko alagba adeolu adereji tori mi o ni gbagbe oro ti mama mi Dr. Emmanuel Azamba ma nje lenu niyan won ni awon oni jowo eni kokan seyin leaving no one behind abi
1: beni
0: tori asiko gomina won ma yawo soto lati gbaruku ti ilera eko lodo odun ninu eto osuna owo budget
1: beni
0: e wa ni egberun 15 fun elenikan e so ta awon mole bi e ba so kiakia ki soju ago ka won le pe wole
1: oke ti awon mole bi ti abaju merin lo to je pe baba iya ati omo meji awon meji ta soro yi ti ojo ri won o ti ju 22 years of age lo omodun meji o le ni 20 so awon yen 55,000 ni owo won ni odun kan gbako fun odun kan ni won ma fi lo 55,000 yen ṣugbọn awon to je pe ebi won ju merin lo baba iya ati omo meta bi omo merin iru awon yen 80,000 naira ni owo won laarin odun kan gbako odun kan na
0: ojo ori awon omo yen o nilo ko ni se pelu kini tan soro yi
1: ojo ori won ni se pelu e ona ni mo je so pe ti ojo ori won o ti ju omodun meji o le ni ogun 22 years ojo ori won gbodo koja 22 years
0: e te ni surugan ile ra iko tan soro yi anfani mele lo wa labe to le toyin to tun ko demin do enu to ite npon to yi
1: Mr. Adeolu, eje ki n sare so bi melo kan fun wa nbe. Seri fun apere, are ni to ni arun oju ti won so pon fe se cataract surgery fun iru eni beyen so se lo ma janfani ilora iko iyawo mi fe bimo won so wi pe hypertension ami won so wi pe operation no ma fi bimo o owo yen la wa kaakiri o e ma wa owo yen kaakiri te ba ti wa lori ilera iko te ti tete fi oruko sile e ma
0: ja ki o yun omo yen to le ni osu meta ni o
1: e iyan na ni mo je so pe kon state fi oruko te so wa janfani ibimo laisan owo londa ilera iko eyan ni anemia anemia ti won wa so pe ah won be so operation anemia ku ibola festa si o e ma sa lo senigbe e fokan ara yin bale ilera iko ma
0: ala dadi lo to ta ba sin le e le bere si ni ma tesi waju lati so gbogbo awon idon idiridi e idon ribiribi iwosan repete to nbe labe ilera iko se anemia na le fe pe le wa mu enu le bend e bayi anemia anemia le bend e bayi
1: ta ba pe beyen Mr. Deolu
0: o ya tupe e tupe e tupe
1: anemia
0: anemia anemia ah ni gbo anemia ala ba e je ki awon baba mi awon mo mi ti won gbo mi ki won bere lowo yin ni oro yin mo ti se oju ago 070 6316 1916 ni number ti eyin baba mi eyin mo mi te n gbo wa lati le bo ye ni bere kan fun alagba Adeolu Adedeji ti won je alejo wa lori eto ilera ikoloni 070 6316 1916 e ti wa lori afefe hello
2: hello sir Mr. Pilot
0: mo ki sa oruko yin o
2: mi to ko ta no se mi lati
0: ki le gbo gan yin sir
2: no ta o ta no mi lati
0: alagba musbau sanusi lati ogudu ibere yin sir
2: nipa idera iko to so emi lo ti be mo gba idera iko mo lo ti be ko oju won ni idera iko ko pa oju won ni ko ko be mo sowo ni
0: ile o so won le lo sir don so be e ja tu asiri won
2: sir
0: ile o so won ni won so be sir
2: gbagada
0: gbagada jela hospital e se mo dupe oga e sir ki lo pa yin number ze mi pe mi 64 lo pari e
2: beru
0: o ma dai nu laipe ehn ejo hello hello oruko yin sa o mi o ma gbo dada 07063161916 e ma ku yale ka sa o
2: hello
0: oruko yin mo mi wa Alaja Abdulrahman
2: Alaji Abdulrahman
0: Alaji e ku aseku odun o
2: awa ni adupe lowo odun
0: Alaji e de pa malu ati akunmi atago meji e de fe ran mi ranje Alaji lo so gongo le lori mi to yi e da sa e da sa mi eju kuro me kin je bi mi mo binu 07063161916 hello e ti wa lo a fefe oruko yin sir Mr. Alabigani lati bo alagba Alabigani bere yin sir
3: bere mi ni pe ogo mi
0: alagba Alabigani emi omo to je be gbon soke sir o
3: Eh,
0: but you must only say, I'll bet you
3: the
0: catalog for you. One
3: so
0: much, you know, you know, that you know about that one. Eh,
3: you know,
0: mo ti ko number yin le ile wo so wo le ile epo ko le pe ile wo so ara dani ti e tun niyan won o da inu dada ju won para se fun yin
3: won ri ba lo ti ikeja ikeja won na
0: e boya won ki se operation oju nbe ni am card yen
3: eh won ri ba lo jo won ko ani ri le ta lo
0: ti sugbon gba to wa de ikeja won yen o da inu e se mo dupe alagba labi hello oruko yin mo mi wa
4: iya mala lati ni lati agege
0: Iya Mola lati agege o ya e ti wa lo afẹfẹ sa. Yes ma. Niwaju Olorun ati yan eleda aye to eyin na mo pe ko se emi ni mo ri pe yan o odo yin lohun ni elo radio yen ni o ni fe kin ba nso sa se ma pe pada kin court abe ma yi lole oruko yin ma
4: oruko mi ni ala wa se sala
0: se mo se e oruko e pe
4: ola wa se sala
0: se nje ma le dogbo polowo ile ise yin ola wa se sala ah eyi eyan yi egbon o o ya ma to ba ti wa lori idubule aisan so le gba ilera iko o da number yin ti mo wo yi awon call to ngori e o je ki yin ni number yin ki lo pa yin number yin ma o kun ati erin e se momi wa e se olawa angels to polo oja laisan wo eyin nu olohun ni o e mo tadaje lagbe olohun e ri wo ti ma yes ma ala dadi ola dedeji eni iseju kan pere lati dawo gogo bere yen o ya ni kiakia.
1: Okay,
0: eja be la todo mama wa Olawa Angels en to ti wa lori idubule aisan ko to wa be lo anfani pe ko hun se le ra eko se ma ngba ru won
1: be ni ko ko ki won poruko sile yi bo ni lati ni lokan wi pe ki se ese kese ni ile ra eko ma sise o ki se ese kese ni ile ra eko won ma sise
0: ile ra eko ki se olugbala ki se Jesus Christ to ma wo yin so lese kese abi o ma tele ilana
1: be ni
0: awon ile iwosan bi ikeja general hospital gbagada to wa nda won yan pada pe awon se iwosan oju labe ilera eko ti won konra mo won ti won pa awon eyan ti won aba do awon eyan ki la be se si
1: e se pilot mo ri wi pe misunderstanding ma wa laarin yen ni so a ma put awon people yen lati le confirm nkan to se den iranlowo kan ti a ma be awon eyan wa ki won ma se fun wa o ni wi pe customer care line ni wa ki won ma ri daju pe won pe wa ti won ba ti face iru awon kudie kudie yi ni ile iwosan
0: e to dai loju pe ti won ba pe yin yi pada ma wa
1: ani to ba ti nile iwosan to tun kuro nbe iru eni yesu to ye ti kuro nbe nsin to se so fun wa yi o ma nira die fun wa dugo ta ba gbere lo awon eyan to ba se pe awon ori won ri nko
0: eni su se e wa pele iwosan ni abe ma ni ko gbe phone fun awon to wa nbe ti won ba gba phone nko
1: won ma gbe no won ti won ma gba phone to ba ti gbo fun won pe lati le reko ni won fe ba won soro won ma gba phone lowo
0: ara gbadi ori adereji ago mewa abo tilu a lati yago lori afefe bayi ki eto mi o le wole edagun to re lo ije ona kan wa te le fi ba won eyan soro tori biye n ba soro yi e ba so isa ndun ni ndun le ra won awon eyan fe bere si waju si lowo alagbade olu adedeji cluster manager Lagos East Centurion District nje number yin fun ara yin se eh ni binu ta ba ni kebi sori afefe sa
1: ko si wa la sa idi ti mama wa se gba wa na niyan 070
0: owo osu yo de kere o le ni be se wa yin oya
1: 070-34-79-7089
0: Etu pe lenkos pe lu sa. Cho wa ni WhatsApp.
1: Ben o wa ni WhatsApp.
0: To mi ba pe yen ma toast e o.
1: Eh mi o to mi ba pe mi checking gbe abi ki ma gbe.
0: Ai gbe ni ni e ma gbe. Ayi onisina la ro Monday akoko ni osu tutun. O ya e pe number yen
1: 070-34-79-7089
0: e ma gbagbe ati ba nke anti dada yen o anti nka gbe mi gbade
1: won gbo yin
0: eh eh e ba nki won gbe mo ki won gan ni o e ba nki alima na o
1: awon na gbo yin
0: ikini eh alima ti mo ki e ko denu mi reran o to ba December ko na ma bere nkan du lo mi o
1: won se gbe rakun mi yen ni o won se gbe ni o won se gbe rakun
0: ko gba lati ku na
1: ko gba o
0: eni kon wa fun mi lo didi ma gba be ma yanju e ko fi yokule fe mi ti mi ninu ko wa bi se won ati nka
1: won wa bi se
0: o da fe nka yen ti retire abi
1: rara
0: o da bo sa
1: o da sa
0: o da ile ise 492.9 a pade lori eto yi lose to nbo lagboro lo ade oluwa ni folarin okan de loruko temi e dakun e ja tojo ara wa e se sa e se ma osuare olusi ma je fun wa loruko jesus.

0: Gbogbo alamọ pe o fe je ose ose tabi ojojumo ni awon ajo to ngbogun ti ogboje oloro NDLEA ni won ma ni awon mu lagbaja awon mu tamedu awon mu lakasegbe pe won gbe egboge oloro won be gbe apa ko ofurufu won da ko egboge oloro won gbe okolo won mu pelu e na awon eyan o jawo pelu e na won ye mu awon eyan ti won fe lo soki okin ninu bi won ba ti bonu bata won ati bonu aso bi won ba ti bonu aso won a gbe mi won o jawo won de mu won ah e dakun tori olohun eyin te ni mo te loye nipa gbigbe ogbogi oloro yi tabe leni to ti sele siri e dakun tori olohun eyin ni mo ni bere ti mo fe bi o ti mo ni bere ti mo fe le aro yi e dakun a se dekun e a se dekun iwasi yi de bi pe gbogbo ogba ni to je kon alominu ni awon orilede Nigeria ti won mu lawon orilede bi Malaysia to je pe ngba won ba pada mu won ton won ni ofin awon so pe ki won lo be won lori ni ayimo ya awon orilede Nigeria loruko won ti wa ninu iwe pe won pada be won lori to je pe joba apapo ti bebebebe apa ebe o ka mo be won o jawo e tu pada gbo kon tun mo orilede Nigeria kan ni Malaysia kan o mo orilede Nigeria kan ni Indonesia kan o gbegbogi oloro cocaine o e dakun tori olohun se ogun aye ni abi ailobirere to to won abi fe owo na lo fa 0706316 1916 ni number ti a lo 0706316 1916 un to ti en kon mi lo mi nu re ogbon ti awon NDLEA ti won da lowo yi ni bi pe keto to ba ti mo ntohun labe bo ti le won ori won ko gbe pataku kan si waju e lati so pe ah odarun re o owo ti te itiju yen lasan ti o to ni itiju yen lasan ṣe o to ni abi ki la po n ṣe awon eyan mo le bi won ko soju o ti baje bo ba ti e lo ti won de oju nko tan ya ati baba won ti won ma ba mo le bi won loju je hello
1: Mr. Palos
0: yes sir
1: ko aro
0: yes sir
1: e ku ase ko do
0: yes sir
1: Mr. Jerusalem lataja
0: Mr. John going sir
1: gbogbo awon kan tin sele na o wa lowo awon asaju wa
0: asaju lo ni ko lo gbe cocaine
1: kese bi asaju kan ti mo sele ko ye ni o
0: ko ye mi o je o ye mi o
1: awon kan to ti se ti pe ti se bi ba se be ki lo ka mo pe ipe ti lati ma se gbo an kini
0: yen en gba ton de ti wa mu won ta se ti wa ntu lore kore o ye ki won ti jawo e sa bo ba ti mu en si yi
1: o ta mu wa ni du Nigeria wa sa ni e ko si Nigeria je ndu be ya ye wo to pe pe pe yo to ni bo na se gbe so da ti ohun ye da ti Nigeria
0: ah awon ti Nigeria na gbin odu won mu won won mu won
1: Oda sir.

0: Amen.
1: Amen Igbo.
0: Amen Igbo.
1: Nke ọma mmebe.
0: Otu a kọmere nke ọma ga na-eme n'akụkụ ebe ahụ ịnọ mị na-arụ ọrụ mị na-azụ ahịa mị nọ n'okporo ụzọ mị nọgo n'ụlọ na-ege anyị nke ọma ga na-eme n'akụkụ gị. Nke a bụ Amen Igbo nke ụbọchị Mọnde abalị nke mbụ n'ọnwa Juun afọ 2026. Eji m akwụkwọ akụkọ The Punch na Leadership. Chinedu Chukwu baa m.
1: Nọwemba aṅụrị ka ụzọ mefu na eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma na-egbughị oge ka anyị were ya na akwụkwọ akụkọ The Punch. Ọ bụrụ maka ndị a tọrọ na steeti Ọyọ, otu jikọrọ ndị nkuzi ya bụ NUT amalitela abụbụ ọrụ dịka Tinubu zipụrụ ndị ọrụ nche ya bụ ndị nke akpọrọ Forest Guard ndị 1,000 n'ọnụọgụ ha ga-awa ọhịa n'ụzọ maka ịnapụta ndị a eji eji. Ị ga-enweta ya n'ihu nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch. Abịa na akwụkwọ akụkọ Leadership, otu akụkọ ahụ dịkwa maka ndị a tọrọ na steeti Ọyọ. Ụmụ m anọ tinyere nwunye nwa m ka nọ n'ime ọhịa. Otu nwaanyị na-ebe ya bụ akwụ ụwa ya na akọwatara ndị mmadụ ụmụ ya anọ na nwunye nwa ya nọ n'ime ọhịa dịka Tinubu nyere iwu ka a kpọlite ndị nche ya bụ Forest Guard ndị 1,000 n'ọnụọgụ ịwagharị n'ime ọhịa ịchọ ndị a. Dịka Ribadu, onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị Gbaja Biamila na onye minista nchekwa dị n'aka n'ala anyị gara leta ya bụ obodo arụ nọrọ wee rụọ ya bụ ọkpa. N'ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ Leadership ka ị ga-agụkwara ya bụ akụkọ.
1: Ebe akụkọ gbakwara elu n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph sị na ndị ọrụ nke na-arụ ọrụ n'okpuru gọọmenti etiti na-amaja ịgba abụbụ ọrụ n'ala anyị gbaa gburugburu maka enweghị nchekwa nakwa akwụghị ụgwọ ọnwa. Nụkwa n'akụkọ ahụ ka e mere kpọmkpọm o sị na ha jụrụ ịnabata 100 naira ndị aka na-achị steeti chọrọ inye ha ma kwechiri kwudosie ike na ọ bụ 100,000 naira ka ha kwesịrị inweta. Akụkọ ọzọ na-ekwu maka ntọrị nke steeti Ọyọ na Tinubu ebinyela aka maka 1,000 ndị ọrụ nchekwa nke ime ọhịa ma zipụkwa ndị ọrụ nnapụta dị iche iche ya ndị ọrụ nnapụta pụrụ iche dịgasị iche iche ma na-emekwa ka ndị agha nwee ha chọrọ a ga-emekwu ka ihe wee dị mma ka ha mee. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'ibe nke abụọ, ibe nke ise na ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Eziokwu, ọ bụghị 100 naira ka ndị ọrụ otu jikọrọ ndị ọrụ jụrụ ịnara, ha jụrụ ịnara 100,000 naira dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Ya bụ akụkọ dị na akwụkwọ akụkọ The Punch n'ihu nke asatọ asị na otu jikọrọ ndị ọrụ ọha obodo jụrụ 100,000 naira ya bụ 100,000 dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Ịgakwurukwuo ya marego ele ha chọrọ n'ihu nke asatọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma. Akwụkwọ akụkọ Daily Trust wee na-ekwu na otu ka esiri wee chebiri General Rabe na nwunye ya n'ọhịa, a tọrọ ha na Katsina. Ije n'ibe nke anọ na ibe nke ise ịgụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Mba Amerịka amapụtala nde $3.5 ya bụ $3.5 million iji kwado nyocha maka ọgbaghara okpukperechi n'ala Naịjirịa. Ya bụ inyochapụta ebe ya bụ mmiri na-esi aba n'opi ụgbọghọrọ kwa mgbe maka okpukperechi n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anọkata si na atasi na mgbago ugwu, ọ bụrụ ndị na-akpụ isi n'ala ndị na ndị nke Kraịst, ọ bụrụ otu asị na aka ewere ego a mee nyocha niile banyere nke ahụ mara ebe ya bụ arụ maọbụ ọgbaghara na-esi eselite isi. Ọ dịkwazi n'ihu nke asatọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Osote onye isi ala agaghị anọ dịka taya edebere na ụsọ, ọ bụrụzie na nke ọzọ mebie ka e were ya rụba ọrụ. Obi bụ ya kwuru nke a n'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Mgbe onye gara bụrụ assistant, ọ bụghị mgbe nke bụ original dị mewe assist. Ma driver abụọ na anọ n'isi ụgbọ
1: mmecha ka m gwa obi ihe ikwu.
0: Adịma ụlọ ọrụ NDLEA nwụchiri di na nwunye maka ibu ọgwụ ike. Ọkwasị 2+1=1. Nke a bụrụ a na-emekọ n' ọnụ
1: ya ka ha mekọrọ n'ihe a ha mesasịwa emesasị ka ịchọ. Ọ dị na nwunye ka e kwuru
0: di na nwunye na-ebu ọgwụ ike nsogbu adịghị. Ọdịihu nke atọ ka iri atọ ka ị ga-agọrọ ya na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee kwuo na United Arab Emirates atọghepụla mmachi a machiri inye ndi Nigeria visa bunke bunke mezere ka onu ahia izu ahia na adizi elu n'ebe o puru iche rue ijeri dola ise he mmachi ha machiri ya ima na abu na na-eje na-ebute ihe aga ha na-agara ona mana onwe ka o si wee kpuo afọ n'ana ndi nke nwere nke ha nwere ya mụrụ amụ n'ala anyị bụ Naijiria karịrị akarị n'ibe nke 25 ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị adọọla aka na ntị megide iji ndị uwe ojii na-eme ejije nrụrụ arụ ya bụ ma ebe a na-eri aka azụ maọbụ eri ngarị maọbụ nke ahụ na-egosighị nke dị mma na akparamagwa ndị uwe ojii ọsị ụlọ kwụsị na iji ndị uwe ojii na-eme ụdịrị ejije a. Ya bụ akụkọ dị n'ihu nke 33 na akwụkwọ Leadership.
1: Ikuku gaasị eji esi nri ọnụ ya eruola puku naira 25,000 maka kilogram 12.5 ya bụ 12.5 kg na steeti Lagos. Ị gaa n'ibe nke ise ịgụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Biko ọ dị otu a ebe ihe na-ekwu omume rụzie n'ime ime obodo amana m na ndị ji ikuku gaasị ahụ esi nri aka ya na-esikwa ọkụ a ji echọbanụ nkụ n'udu mmiri a
0: nke ndị ime obodo ugbu a dị kazikwa mma maka na dọọ na ugbu a ịkpata nkụ n'ime ọhịa bụzikwere nsogbu.
1: Mba kwuo ka o si kara mma n'udu mmiri a na
0: ịkpata nkụ n'ime ọhịa bụzikwere nsogbu kara ji na adịkwazị nke a ga-ekwuo n'u stovu Chukwu ga-azọpụta ndị mmadụ.
1: Amen.
0: Rugo mgbe a ga-atawa nri a na ndụ jarị maka afọ 2027 wike agọla ụkwụ na aka ya na onweghị mgbe ọbụla ya ji kwado mmadụ ọbụla maka aka na chi steeti Rivers ma kwuo na enwebeghị mkpebi banyere nke ahụ ruo mgbe atụkọtachara isi ọnụ mara onye a ga-asị na onye nwa ga-aga na onwebeghị mgbe ya ji akwado onye ọmọdụ onye asị na onye nwa ka ya kwadoro. Akụkọ a dị n'ihu nke 38 na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Anyị nwere ntị nwekwuo anya. Hey, onwe otu ihe na-amaja bụ ọmaja ha na asị na osisi ha na-aga ọ mịa mkpụrụ mmadụ anwụọ na ọ habakwa n'ụbọ ọ wepụtabakwa na fụlawa o ji amị mkpụrụ. Biko Chineke mere anyị ebere na ịkọpụta nri a na-enwe mmaja ịkọpụta nri na steeti Katsina ka ọ dị ugbu a ndị bi ebe ahụ bụ ha na-ekwu. Biko ọ bụ na akọtazighị nri amana m ebe agba ejezi n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Maka enweghị nchekwa o nwere ike kpọbiri ndị ọrụ ugbo ụkwụ ma bute ụkọ erimeri. Ọ ndị ọrụ ugbo bụ ha na-ekwu nka n'ihi na mmadụ tinye isi n'ime ọhịa ka o jee kọọ ugbo enwere ike akọwa akụkọ ọzọ ma ọ bụrụ na atọ ọrịa ọ bụrụ na egburu ya asị na enwere ike ihe dị otu a ebute ụkọ nri n'ala anyị ebe ọ dị ukwuu. N'ihu nke anọ na-akwụ akọ Leadership ka ị ga-agụrụ akụkọ.
1: E nwere ihe mere na mba France bụ ihe na-emebu n'ala anyị n'oge gara aga. Ọ dịka agụụ ekwezi nke ala anyị eme na anwụchiri narị kwuru narị mmadụ ebe ọtụtụ ndị uwe ojii merụkwara ahụ. Ọ bụrụ maka gịnị Champions League a agbachara na e nwere ngagharị iwe na mba France ihe ndị a wee na-akpọtụ n'ibe nke ise Chinedu biko riot so gịnị ka a na-akpọ ya ọhọ ya ngagharị iwe n'ibe nke ise ka ị ga-agagoro ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Adị mma emere ka mata na ndị agha gburu mmadụ iri ndị agha ise kwụ ọnwụ napụta mmadụ 31 eji na steeti Zamfara nakwa steeti Katsina dịka ha wara ọhịa n'ụzọ ịkpa ndị a na-eme ụmụ mmadụ ụra aga n'anya eze wee nwụchie wee gbuo mmadụ iri ndị agha ise kwụ ọnwụ napụta mmadụ 31 eji na steeti Zamfara nakwa steeti Katsina ka ya bụ ihe mere. Chọọ n'ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Ụzọ Katsina bụ ya abụzi ụzọ kachasị dị njọ mmadụ ịgba ugbu a n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Maka ndị njem ala nsọ nke afọ 2026 aka na-achị steeti Bauchi Mohammed enyela ndị gara ya bụ njem ala nsọ ₦100,000 ya bụ ₦120,000 ka o nyere otu n'ime ha iji sị ha nnọọ na njem ala nsọ nụ gara. N'ihu nke 44 na akwụkwọ Leadership ka ebe akụkọ dị.
1: Mhm. Maka mkpuli aka ntuli aka ime nke emere n'oge gara aga, ndị zọrọ ya bụ ọkwa ka chi uche n'aka maka na amaghị nke ga-apụta dịka ndị isi ụlọ ọrụ otu na-achọ ikwu ka mpụtara ya si wee dị. Ijezie n'ibe nke isi n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust, ị mara ndị mere ya bụ ntuli aka na otu ha nọkwanụ wee mee ya na onye nwetaziri ya bụ mmeri.
0: Adịmma gọọmenti steeti Lagos akpọla ndị na-ekpofure ure ya bụ ndị nke a mara ka ndị PSP ka ha bịa zara ọnụ ha maka abịaghị dị ka ha kwesịrị iburu ure ure ndị mmadụ kpapụtara n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ The Punch ka ebe akụkọ dị.
1: Akụkọ ọjọọ nke a ọ dịghị mma ka akọrọ dịkasị megharịa ya ka ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu na mmiri gbagburu otu nwatakịrị nwantorobịa dị afọ 16 ebe ha gara igwu mmiri ebe ya na ndị ọya gara igwu mmiri na otu obodo na steeti Rivers. Akụkọ ọjọọ ị ga-agụrụ ya n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Chineke ya bụ nọkasịsị na ọnwụzi na-etutekwara ya.
0: Ya bụ akụkọ dịkwa n'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch maka nwatakịrị agbara afọ 16 bụ onye mmiri riri na steeti Rivers ebe ha gara igwu mmiri. Anyị ga-enwe ga-enwetakwu ya n'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch. Adịma ka m were nke a wee bụrụ maka ọkụ ọgbụgba wakpụrụ ụlọ ndị ala na onye ala Naijiria bi n'ụlọ ya na ezinụlọ ya na mba Britain ya bụ na UK ka ya bụ arụ mkpụrụ ọkpa nke mere na otu nwata mgbara afọ 10 na ugbu a na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. N'ihu nke anọ na nke ise na akwụkwọ The Punch ka ị ga-agụrụ akụkọ.
1: Ihe kpatara ụlọ ikpe jiri kwudoro onye ọrụ DSS maọbụ kpee n'ụdị ọ ga-esi wee dịrị ya nwa mma megide mmetọ afa megidere ụlọ ọrụ Serap. Ị gaa n'ibe nke 18 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust gụdaru akụkọ ahụ.
0: Ụmụ akwụkwọ na foto gbara agụkwaghị m ya bụ na ha agaghị ịmụ ihe na klaasị maka okpukpe gburu otu nwa akwụkwọ ha n'ihi puku naira 13 na narị naira 5 ya bụta 10,500 naira ka e ji laluo ndụ nwa akwụkwọ a ha wee sị na ha agaghị aga ịgụ akwụkwọ maka iwe nji ha maka ọnwa ọnwụ nwokorobịa. Akụkọ dị n'ihu nke anọ na nke ise na akwụkwọ The Punch.
1: Ọkaịlawazia ngwana onye mana ege ntị ya dịrị gị mma maka ige anyị ntị na isonye n'ihe omume anyị omenigbo nke ụbọchị taa. Aka otu onye anaghị eji ihe ọma ya mere mee mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkọ adịghị ama ama echi. Abụ m aṅụrị ka ụzọ mefuna.
0: Ekele m Tobe Chukwu onye kachiwe kpara ya ka n'igwe Chinedu Chukwu.

Ya gazie onye ma na-ege ntị, gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Monday, abalị mbụ nke ọnwa June afọ 2026. Na mbụ, gere isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Otu jikọrọ ndị nkuzi n'ala Nigeria bụ Nigeria Union of Teachers agwala ndị nkuzi niile n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị na steeti Oyo ka ha malite abụbụ ọrụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi na steeti ahụ. Onye isi ala Bola Tinubu egosila mmetụta ya nye ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ na steeti Oyo dịka o zipụrụ ndị ọrụ nche ime ọhịa a maara ka Forest Guard ịgawa ọhịa n'ụzọ ịchọpụta ndị a tọrọ. Ntuliaka na-aga n'ihu ugbu a na mba Ethiopia. Gere ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedu Chukwu. Otu jikọrọ ndị nkuzi n'ala Nigeria agwala ndị nkuzi niile n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị na steeti Oyo ka ha malite abụbụ ọrụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi, malite taa bụ ụbọchị Monday, abalị nke mbụ nke ọnwa June afọ 2026, n'ihi ntọrọ a tọrọ ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ na steeti ahụ. Ọ bụ ozi sitere n'aka onye isi otu ahụ na steeti Oyo ka nke a siri pụta ìhè. Dị ka ha siri kwuo, ihe a emeela ka ndị nne na nna kwụsị iziga ụmụ ha ụlọ akwụkwọ ma mekwa ka obi koro ọtụtụ ndị ọzọ n'elu. N'aka nke ọzọ bụ ka onye isi ala Bola Tinubu na-egosi mmetụta ya nye ezinụlọ ndị a tọrọ na steeti Oyo. Ozi sitere n'aka onye isi ala mere ka amata na onye isi ala na-egosi mmetụta ya banyere ya bụ arụ nke rụrụ ọkpa na steeti Oyo. Onye isi ala kwuru na onweghị nwata akwụkwọ ọbụla m kwesịrị nọ n'egwu n'ụjọ n'ime ụlọ ọmụmụ ihe bekee kpọrọ klasrum, na onweghịkwanụ nne na nna ọbụla m ga-edi ụdị arụ a. O gosikwara ezinụlọ onye nkuzi ahụ egburu egbu. O gosiri mmetụta ya nye ezinụlọ onye nkuzi ahụ egburu egbu. O kwere nkwa ịga n'ihu mee ihe ọbụla m kwere omume hụ na anapụtara ndị a aka ji eji ka ọ dị ugbu a. Onye isi ala Bola Tinubu nyekwara ntụziaka ka a kpọlite ndị ọrụ nche Forest Guard ndị 1,000 n'ọnụọgụgụ ma zipụ ha ịnapụta ndị a tọrọ na steeti Oyo. Onye na-ekwuchite ọnụ onye isi ala bụ Bayo Onanuga mere ka a mata nke a.

mee ka ọhaobodo mata nke a dịka ha nwechara ọgbakọ na Lagos. Otu jikọrọ ndị ọrụ ọhaobodo a mara ka NUC nakwa nke Trade Union Congress mere ka mata na emezughị nkwa niile e kwere nke gụnyere ego ụgwọ ọnwa opekata mpe na kpọla akịlịkere azụ na agamnihu ha. O kwuru na afọ 2024 na nkwa ekwere maka ụgwọ ọnwa opekata mpe na ọ bụ naanị puku naira iri anọ ka agbakwunyere n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ ọha obodo. Ha mekwara ka mata na nke ahụ mbụ pasentị iri anọ bụ nke ekwere na nkwa ịkwụ na emechara kpọghachi uche azụ wee si olu na ọ bụghịzi ihe kwuru ka a ga-eme. Ha mere ka mata na ya bụ otu narị puku naira nke a na-ekwu na a ga-etinye dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe na onweghị ebe ozi azụ eje, ma kwuo na a ga-amalite ya bụ abụbụ ọrụ n'egbughị oge. Gọọmenti steeti Lagos, ka m were ọzọ, ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority anapụtala ndị njem abụọ bụ ndị mmanụ n'ọnya n'ime ụgbọala njem nwere obere ihe mberede na mpaghara Tollgate. Dịka onye isi ụlọ ọrụ Lasbad m siri kwuo, ndị ọrụ ha gbatara ọsọ enyemaka ozugbo ma zọpụta ndụ ndị a. Ha mere ka mata na ya bụ mkpamkpa kara ịbụ nke bụ ọnụrụ ntị nụrụ ya a na-asụ wuruwuru, mana ekele dịrị Chineke na ndị ọrụ ha gbatara ọsọ n'oge. N'ikpeazụ, ntuliaka amalitela na Ethiopia dịka ntuliaka izugbe mmalitere n'egbughị oge. Dịka ozi siri kwuo, mpaghara mgbago ugwu mba ahụ nke bụ nke na-aga n'ihu ịlaghachi azụ dịka enwechara obere ọgbaghara n'afọ 2022 ka e mere ka mata na ntuliaka dịkwazị bụ ndị agụpụrụ na ya bụ ntuliaka. Dịka ọ dị ugbu a, udo na-aga n'ihu na ya bụ ntuliaka na mba Ethiopia n'egbughị oge. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Otu jikọrọ ndị nkuzi n'ala anyị agwala ogbo ha na steeti Ọyọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị ka ha bagide abụbụ ọrụ a na-amaghị mgbe oge ebi n'egbughị oge. Onye isi ala Bola Tinubu egosila mmetụta ya nye ezinụlọ ndị a tọrọ na steeti Ọyọ. Anyị mere ka ịmata na ntuliaka na-aga n'ihu ugbu a na mba Ethiopia dịka ntuliaka izugbe mmalitere taa. Ekele mgbe Aidat Fabo bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imela maka ige ntị. Kemesịa.

0: Nagode kwarai Alhaji Nura. Masu sauraro salamu alaikum.
1: To Dr. zamu fara da ke kasancewar ki yanzu haka a wannan kasa ta Afirka ta Kudu. Menene ya janyo wannan matsala ta kyamar baki har ma da kai musu harare?
2: To ita wannan matsala tana da reshi kala-kala. Kuma ba 'yan Najeriya ne kadai ake kaiwa hari ba. Kowanne kuma nashi dalilin daban ne. Amma da farko akwai matsalar gasa da fasa ɗin ka duba asalin lokacin afasa lokacin mulkin
1: nuna wariya.
2: Sanda ake musu wannan mulkin nuna wariya. Kasan su buƙaƙe fatan sun wahala sosai. Sai ya zama kasan karatunsu ma makarantarsu daban ake musu. Duk dai da za a daƙile al'umma haka aka yi musu. Akwai lokacin da Times magazine wannan mujallar ta Times. Suka duba ba a daɗe ba sosai suka ce Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa inda za ka ga bambanci tsakanin marashi da mai shi. Akwai kuma problem ɗin ba sun samu abin da sun samu mulki sun samu kansu ɗin. Sai ya zama waɗanda suka hau sai kuma su kuma suka shiga cin hanci da rashawa. Saboda haka su da ake tsammani za su zo su taimaka wa baƙaƙen fata sai kuma abin ya juye. Yanzu a South Africa waɗanda jiya yarinya ta yata take ce mun ai ta ga wani takarda daga Al Jazeera suka yi bincike suka ce duk ma an ka tara duka 'yan baƙin da suke ƙasar ba su kai yawan waɗanda 'yan ƙasar wanda ba su da aiki ba baƙar fata. Kaga akwai matsala kenan.
1: Akwai matsala.
2: Sai ya zama akwai 'yan Zimbabwe, akwai 'yan Malawi. Na area Southern Africa din akwai 'yan Mozambique. Kowace irin yawancin mutane suna shigowa to shi da suke ma da border ɗaya kawai shigowa suke yi. To su ma ɗin suna da waɗanda ba su da takardun zama da yawa. To waɗannan ma su ne suka fi yin aiki ƙananan aiki. Kuma wanda da gaskiya ɗin wani lokaci daga Zimbabwe kawai uwa ba lafiya kawai sai mutum ya shigo da ita na South Africa tun da nan asibiti. Ba su da insurance irin health insurance NHI da muke da shi. Amma su a primary health care kyauta ne. Ko daga ina kake kawai zaka shiga a baka magani kyauta ne. So wannan ya sa mutane mahukuntansu suna shigowa sosai. To amma a state ɗin da mahukunta sun cinye kuɗi saboda haka abubuwan da ya kamata a kai asibitoci ba a kai ba. Sai su mahukunta su riƙa cewa ai saboda baƙi sun yi yawa ne. Shi ya sa wannan abubuwa ba sa isa. Kuma yawancin ayyuka ƙanana masu kamfanoni suna son ɗaukar waɗanda ba 'yan ƙasa ba saboda wanda ba 'yan ƙasa ba balle wanda ba su da takardu ko ma ka biya su za su karɓa. Shi ya sa su kuma masu kamfanonika sun fi ɗaukar baƙi. Su kuma gwamnati sun gaza su yi wani abu a kai. Akwai jam'iyyoyin da ɗin suka fito ma campaign. Za ka ga campaign ɗin da suke shi ne ai za su cire 'yan wata ƙasa wanda ba su da takardu.
1: Wato wannan ya zama abin yaƙin neman zaɓe.
2: Ya zama abin ai yanzu ma zaɓe ya kusa ne. Akwai zaɓen local government da za a yi ya kusa. Amma idan ba zaɓe za ka ga yawanci a kan Twitter a kan social media ana ta irin wannan debate ɗin suna cewa oh ku koma garinku oh mu mun gaji da baƙi kaza suka yi ƙungiyoyi. Akwai wata ƙungiya Dudula wata mata ce ta fara ƙungiyar ta yi ƙarfi yanzu ƙungiyar. An kalla zancen Najeriya kuma. An ce idan ɓera na da sata da
1: dawama da wari.
2: Shi namu na Najeriya daban ne. Shi na Najeriya dama ba wai ma muna ɗauke musu aiki ba ne ba a'a. To suna zargin 'yan Najeriya ne suke kai ƙwayoyin suke mai da 'ya'yansu suna wa 'ya'yansu ciki suna mai da 'ya'yansu karuwai suna ɗaukar 'ya'yansu sa su ɗauke su aiki su sa su je su yi musu sata. To suna zargin 'yan Najeriya da wannan. Kuma ka san mu kuma mutanenmu waɗansu 'yan uwan namu suna da surutu da yawa sosai ka ga mutum ka san kana cikin mutane marasa hali. Amma in ka ga wata shegiyar Lamborghini an mata wata kala can mai haske wata kala da ba ma kalar motoci ba. In ka gidiya ɗan Najeriya ne a ciki. Za ka gan shi sun fito suna taƙama sun sa irin ƙatuwar sarƙan nan a wuya. Ka ga dole ka jawo kanka irin wannan.
1: To Honorable Muhammad Sani Zoro kamar yadda aka ji a farkon shirin kana daga cikin waɗanda suka taka rawa. Wajen ganin bayan matsalar nuna wa baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu wariya ko za a yi mana tarihiyar baya kan abin da ya faru yaya girman matsalar da su baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu suka fuskanta a hannun Turawa da suka yi mulki wa da aka fi sani da apartheid.
0: Da farko

To madalla an saurari shirin haɗin gwiwa kenan da ya zuwa mai sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM haɗin gwiwa tsakanin Radio France International da kuma sashen Hausa na gidan Radio Bond FM. To mai sauraro lokaci fa ya gabato wato nan ba da jimawa ba za mu leƙa ɗakin mu na labarai don mun kawo muku labaran duniya amma kafin wannan lokacin ina so ne amfani da wannan dama don na gaida masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Bond FM akwai Dauda Yelo mai wankin hula dake can mai 12 akwai Idris mai shayi shi ma a Ikosiketu wato titin Dele Ukwa kenan madan babbar titin Alade Lola muna da wato Buhari rayuwa ba tabbas shi ma dake gudanar da wato kasuwancin sa a nan First Bank wato daura da sabon gareji kenan dake nan wato Kwashafe My 12 da fatan kuna dabda akwatin radion ku ba zan manta ba da ɗan tawagan Malam Musa baka noma kace baka noma sai dai ba ka gani a kwano Malam Musa baka noma barkanka da warhaka akwai Abubakar Dahiru tsoho kenan wanda aka fi sani da tsoho dan safanan Katsina shi ma da fatan yana dabda akwatin radion sa akwai Usman Mani akwai kuma wato shi kanshi baka noman uban tafiya kenan akwai wanda ake ce ma dan Kabiru idan na fada daidai da fatan kuna dabda akwatin radion ku ɗan majalisan baka noma Usman Shinku daidai da ku yaya aka ji da ruwa yaya kuma aka ji da yanayi ya muka ji da kuma hakurin wato baba da Alhaji Dandan Mayabo da fatan kuna nan lafiya mai sauraro ina ganin zamu dan leka wato gefen Arausa

0: da wannan sallar layya mun zaga da mijin sakonnin jama'a na fatan alheri a wannan sallar layya sunana Umar Kurdun Daye yanzu ga yadda muka zanta da martaba sarkin fulanan jihar Lagos Alhaji Dr. Muhammad Abubakar Maura na biyu inda ya kira akan haɗin kai da so da kauna da taimaka ma jama'a ya kira ga matasa a guji harkar shaye-shaye kuma jama'a su mallaki katin zabi yanzu ga tabakin martaba sai ya ce
1: muna wa mutane barka da sallah Ubangiji Allah da ya sa muka ga wannan sallah lafiya Allah ya maimaita mana kuma Allah ya tabbatar mana da alheri kamar yadda muka saba fada muna kiran da mutanen mu ɗan arewa da suke nan ba ma Lagos ba kawai kudu maso yamma muna kira da su da mai kokari a zauna lafiya dan wani ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki ni kuma na ce ma yafi ma sarkin saboda in babu kwanciyar hankali babu yadda za a yi maka fita ka nemi ko kuma kai kasuwancin ka ko kuma ka nemi abin da zaka rufa kanka asiri kuma mu guji abin da zai jawo mana kace kuce tsakanin mu da gwamnati mu bi doka da order mu tabbatar cewa mun zama masu biyayya na biyu kuma ina kira mutane mu lura da abubuwan yake faruwa yanzu akan harkan shaye-shaye wannan harkan shaye-shaye ya zama ruwan dare yanzu kuma muna kira da iyaye kirawo su janyo hankalin ƴaƴansu ko kuma su lura da irin tarbiyyar ƴaƴansu dan yana da muhimmanci kwarai da gaske ka san ina danka yaje kuma ina ya taho ina yake shiga wani irin abokane yake ajewa a sa ido a kula saboda wannan abun tun kana ganin sa daga nesa wata rana ka ganshi a cikin ɗakin ka to muna kira ga iyaye su tabbatar cewa sun mai da hankali akan tarbiyyar ƴaƴansu dan wannan abun na maganar shaye-shaye wannan harkan maye gaskiya ya zama wani abun daban yana bata mutane sun shiga cikin wani irin hali to shine muke kira da jama'a su bude idon su su yi abin da ya dace
0: martaba wanda ya kira musamman zaka ga al'umma arewa akan ganin cewa a tsaya tsayin daka yanzu an mallaki katin zabe domin hukumar zabe ko ta su majalisa daga yanzu har zuwa watan bakwai
1: to kullun bayani daya ce kullun muna wannan magana muna kira mutane kullun ya ka a karbi katin zabe ba karban katin zaben bane katin zabe misali wayan arewa anan wajen ni shawarar zan bayar tunda anan kake neman kudin ka kake neman komai da komai yanzu in ka fifiya kamun ka tafi arewa ma sai ka shafa wajen kusan shekara daya ko kuma wata shida da sauransu to ni dai ina bada shawara mu yan arewa abu da muke zaune anan wajen mu karbi kati anan ba ka karbi kati arewa ba kuma kai kana nan wajen in lokacin siyasa ko kuma lokacin zabe yayi ba za ma ka tafi can ba ka yi amfani da katin saboda menene kana nan kana kokarin neman abin da zaka ci to duk inda kake da abin da kake kasuwancin ka da su nan ne ya kamata ka karbi katin saboda menene nan ne zaka kwaci ƴancin ka nan ne zaka yi duk abin da dan saboda anan kake biyan haraji kake biyan duk abin da ka sani abin mutace so muna kira da mutane dan Allah su tsaya a inda suke su karbi kati kuma su tsaya lokacin zabe su yi su kada wannan kuriyar su dan su kama in an gama wannan sike iya tafiya duk inda zaka
0: mace tambar ke Saudi yanzu haka wani fata za a yi musu
1: to alhamdulillah ubangiji Allah ya karbi ibada yadda suka je Allah ya dawo da su girgira lafiya kuma muna kira da su su yi wa kasar mu addu'a dan kasar mu tana neman addu'a kwarai da gaske kamar yadda kaman gobe ba za ta zo ba muna abuduwa da addu'a saboda kasar mu tana neman a yanayin da muke ciki yanzu babu abin da bamu da wata mafita da yafi addu'a ubangiji Allah ya tabbatar da alheri Allah ya karbi ibadan su kuma yadda suka je Allah ya dawo da su kasar nan lafiya

Tumadala ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bond FM. Me sauraro agogon mu na cewa karfe 4:22 saura minti 8 domin mika ku ga abokan aikin mu na bangaren Yarba. Domin kuwa ga blessing ta sawo kai insha Allah daga nan zuwa karfe 4:30 zamu nade namu ya namu don mika ku da wato ga sashen Yarba. Mai sauraro kamar yadda wato shiryaruwan mu suka gabata a yau, ina so mu yi dan tsokaci game da wato halin rayuwa da kuma yanayin yadda samari da mata suke gudanar da al'amura. Ya take ne samari da ƴan mata? Akwai wani abu da na fahimta idan bukukuwan sallah ya zo, zaka ga ana canja kala, ana wanka, ana sayan kayan kanshi, amma kuma idan sallah ta wuce sai ka ji shiru, wata ma ba za ka iya gane ta ba idan ka biya ta unguwarsu. Samari kana nan kana nema yau da gobe, sai ka ji an zo an ce wance, wane ai wance ta wane ne. Amma kuma fa idan ba a kula ba, bayan ta yi gama yo ma wayo, sai ka ji fa an ce wai idan ana so a karba kudi a hannunka, ni gani sunana Usman, sai ka ji an ce o sai, amma wani siririn murya saboda ana so a raba ka da wasu abubuwa, ko ka ji an ce je boy, to tana so ta karba wani abu. Ka ankare kar ka zama dabugi ko shinkinkimi ko dakare ko wani wawa ko sakare. Mace fa wanda ya zo dan guga ma idan ya yi guga, ka san irin kananan mutanen nan suna da cika ido, ga su ƴan binni ne da son wanka, sai nema turarensa wato 121 ko 212, kai kuma kana nan sai a wuce da kai. Mai sauraro a kula ga wani sako.

0: Eni la fi ma pete ola o. Be ni se ri igbaladi ola ni o. Awon agba wi pe Saturday to ba ma da ati jimo la ti mo. O tumo si pe ohun ta ba se lone oro eto ni o da lola ni won se so pe ka jowo jare o ka ma gbigi oro tori ola nbo ati pe agbeji lejika teyin lo soro teyin loju tori ohun ta ba se leni to ba dola o ma bi ni Olorun obi mo o sugbon awon ojogbo lo ni won lo bi esan ati pe eni la ri o Olorun lo mo la o e ma tori e ni fe lagbaja loni ke baje abi ke pete ebu ebuka won ti ni en to ba gbe buruka omo e kini o a je nibe ati pe pete pete ta ba na ni kopa o ma taba le ma taba ko elomi gan ti o mowo ti o mo ese o sese ko farapa nbe to awon asayan oro ila fin kiyin ka bo sori eto ojuse ta ni ti le one asiki ku osu tutun adura ni mo gba o eri te ba wonu osu ina le ma rin kole o ni gba leto ofo a ni fi tofo ronse lagbara olorun papa julo eyin ololufe wa nle se bond fm 92.9 osu kefa la wa yi be ni kefa rewo kefa mara kefa owo fa kefi bonu tori ifa ifa ni osu idalene be ni gbogbo apata to si ma da fun an to wa ni po kan tabi ikeji ti o te won lorun adani waye adasi bakan na an fi asiko yi pelu okan gbe tori eni kan lo mo oro se ni wo ale mo nka ka to gegi ni gbo o ye ka fi oro re ni wo tabi ka to daye me loro ka fo oro re ni wo to Olorun la be ko jo ko jare ko ba tun ko ba petu si awon obi awon oko awon iyawo ti mo fa kasa awon ajinigbe papa julo ni ipinle Oyo Olorun jo abe o aso mo pe ko tin to le se bene ona ara te fi o Yesufu nu kan ga lojo si e dakun ejo o awon idowo yin o e ba wa da si o ola ojo ne tele ko lori bo de se ma ri niyan agba eledua to akin ka bo sori eto ojuse tan ti role oni abi odun elugbaju le mi je pelu atileyin awon loga loga ni bond fm 92.9 bo e ojuse tani eto to nti eka iroyin ati oro to nlo jade nle se wa bond fm 92.9 blessing aduko lo pe mi wole awon lo wa di ero lo ntesotun ada fun o nojura ti oju ti na le edumare ade sikini o afi melody sai re baba femi na o n ba kini eja alase ict wa na o na wa bi ko le dara ke le ma tun agboda dande o na ni gbogbo a se siru e emi ni kokomo wa lori eto loni enikeji na wa bi
1: ko dede asiko yo leke badru loruko temi nje
0: leke badru olare waju leke badru oko awon omoge to mo nbo na e je ka duke lona ta ba de a wa tu etukale ni pere pere

0: Benny or Lambo Ada lag by Ledua. Se boy lady yini, or a bonfiko ni jabo. Benny or Lambo Awada. On tank be ye woloni, o ni oro apo. Ori lede yi, ati bo se en lo. Bogo wa pata pata, wani wakpe nani. Wani wakpe, tori koso juwa. Ah, royo. En todo yo luma to yobo. Wani wakpe. Dara wani wakpe nani. Suma o jogate ko jogate, o fese meje ji jogate kate. Wani ni igba kalodo wana ni igba ye are ana. Omawe, good luck. Jonathan, one nini o ta wo loyibo pe ni allegedly abi eyin loyibo wa mi won ni pe ki eto dibo ba wa ni apa kan ko le se dada ni apa kan ju kan lo oni won lo gba lejo olomo je ka gba lejo oran won ti pe lati gba yen arorokun aroro diye lori eto abo te ba ran tin gba yen te ba gbagbe te ba si gbagbe ko ni life ta ba ran wa leti o eran ti awon mo shipok ati be lo a fe ma fi iyo soju egbo ji tumo si pe a fe ma ran wa leti ohun ti o da sugbon a n pe oro yi lowe o mo laaro nu die aloboro ma tin dewo o ti wa kan wa ni gemu bayi te ba si mo pe tele ko komi ni opolopo danke ati ndagunla on to ti se oni oye to karawo on ba kare ede adura lagba ore lo ma kan wa ki o le je ruko adugbo wa kan be yen iria kari re lo ma kari lagba lo amen lowo bayi se ko ti pe je mesan le ni bayi bibe agbo nipa isele awon omo ti won ko ni lewe ati oluko won kini ari won ni won pe sugbo aworan tun ma nse apere iroyin nigba mi ti gbogbo e lo ohun ta wa wo pe won wa ntoka alebu si awon to nse joba pe awon won se joba dada pe kini kan e be ta wa be pe se patapata ni opo lo ti e niru ni se patapata ni joba o ti e se nkankan nipa eto abo ni te ba ri opo pakole awon agbofiro lotun lo si ninu won la ri kose on tun da amotekun sile pe awon lo tun ma se abi ni won la ri awon figilante na o ti o te tun se kan
1: awon lode
0: wa nbe o ka ba to so awon soja ka ba to so awon olopa awon
1: soja NSCDC god any
0: ta mo si civil defense doki abolede lolede yi ati be lo na won pe ki ti e wa ni ojuse
1: awon
0: aralu se oro abo se oro joba nikan ni dawon pe to ro ba ri bayi kini ka se ati papa julo kilo na bayo tori ati keke lati pe ka roko to ba dagba tan yato si apo oni ka mo yato si pe o ma gbe bo lala apo ti eni ka to ba ri biti le ti gba iroko leke to ba ri biti le ti gba iroko apa yun ka loto to atari eyi la lo si igboro la lo to awon to mo nipa eto abo alagba babajide akinjide akinlabi enomi ago awon ni won ma je alejo wa loni lori eto yi amo ka to gbe alejo wa wole blessing aluko tin wo bi lokan je lo taja na
2: Are you planning to relocate abroad and seeking expert advice and guidance? Have you applied for a visa and

0: Yabo pada sori eto gbagbo san ole se Bond FM 92.9 awon ofin kan ti jade latajo FIFA ni je pe o se pataki be na lo se koko ka gbo awon ofin na mo se lakale tori iko to ba se be to ba kuna bi ofin bi mefa si meje lele ti mo wo wa mejo gan ni ka pe sugbon ka ka die fun tori akoko ife san se world cup to nbo yi ni won si ti fe lo papa julo lori awuye oye to lo lori bi Arsenal se gba ife eye ni saata wa yi pe won run mo ni won sojoro ni won se bakan ni ju gbogbo e lo ofin ti jade ni je pe awon kan pe ni anti Arsenal rule la koko na VAR ise to ma se ni ta yi o po die te pe world cup lati mo boya yo wulo ki won lo ni league na abi ko ma lo ru ofin yen ni league bo ba se wulo si ni world cup ton lu dada to si fifo opolopo iko mo pe won fe bu awo awo untelu pe ki won bo tesiwaju lori e lara e na ni pe ton gbe penalty gbe ball le ni ati gba ni egbegungun ni amo sowo corner side ton fe gba sowo odo goli ki won ma ja si me ba tin se wadu wadu lati di pe fe gba ball na te ba se won fa gba gba ball wa sile abe nja ninu bo 16 VAR wes ni oni VAR ma ba si ni ma se ofin to to lati ma yewo lati be o se se ko di penalty tabi ti ball no ba lo tara sinu awon to koja owo goli to lo tara sinu awon won no le fi VAR wo ki won ka ni go odi meji iketa ni pe o se se ki won tun lo VAR fun ye ke inu agba ball to ba kuna lati tele ofin bo se ye abo lo fa agba ball ninu 18 abo fun yan ni kuku ninu bo 18 o le gba card pupa sunbe red card o tu wa se se ko tu gba yellow card imi tun niyan to wa pe bi an to se ese na po to won le fun yellow card bakan na won wa fe gba free kick lato wa arin mugbon wa so wo waju te ba se wadu wadu te farabale na ije wa fun yan na iro tu wa dabi e na su eleyi ti won ba mu throw in yi ta nju lo wa fo oju sinu arin mugbon kan pa lo ma ja si ti throw in ba je pe n tojo to to ni boya o ba gba ballu mi eh last man se esi o lo mu fun iko mi won fi VAR tu je wo pe se ile Arsenal lo ni throw in ni abi ile alatako re lo ni throw in awon ohun kan wonyi ni VAR fe lo won fi se atuse fun ifesanse to nbo ni ti world cup o wa sese na kan tun mu lo ni ti ifesanse league la ka kilo de gesi ati awon iko mi to kun na ṣugbọn wo e lo olorun je ku won lu borito ati bo ti ye iyan gan ni koko e je ndeka broja ile ise bs media le kan se ka tun adagbere lori eto
1: si you dey waka come feast at any time because of smoke and dust use comics make you dey relieved
2: oga chemist I beg I need cough medicine wey fit work sharp sharp
1: oya try comics cough syrup yes so comics get active ingredients wey go clear your cough just there drink and be relieved why you tell comics na cough drink comics e dey relieve cough
2: if

kango kango lago meji asale lu ko ajale o aku ise loni iroyin agbaye ro to n dese ti gbo yin lati le ise bonda fm 92.9 ikeja ni pile eko siwaju egbo kuku to n gbo ni iroyin na ijoba ipinle eko so pe le ni 80 meta ati 2,200 opopona ti won ti gbe se laarin odun 2019 si odun 2026 ifewonu ogbede kan ninu ibadan loni nitori awon akeko ati oluko ti won ji gbe nipinle oyo ile ise olopa so pe iro ni iroyin kan ohun to won gbe kiri wipe won ji ero oko gbe nipinle ekiti nile okere won ti se afaro eto odibo lawon agbegbe kan lorilede Ethiopia nitori eto abo ti o de daradara wayo renare lakotu latino abdul fatahi abdul gafar ijoba ipinle eko ti se alaye lekun ere wipe opopona to le ni 80 meta ni awon ti pari o eyi ti kilomita re to si wo bi 80 meta o le meta di ni 60 laarin odun 2019 si odun ti a wa yi labe isakoso gomina ipinle eko babajide olusola sanwoolu ati igbakeji re dokita obafemi hamzat lonipola ti n gbopo hun eni to je oludamoran pataki si gomina lori ise ode ogbeni olufemi damola lo tu perepere iroyin naa bi apero awon oniroyin ti won ti n jabo ise won fun odidi odun kan ni alausa ikeja o so pe ijoba ipinle eko ti se tan lati sise loju ise akanse imiran to wo bi 12 to je opopona ti won ti pari be na ni 80 kan o le 99 ohun na lo lowo lowo kaakiri ipinle eko o tesiwaju wipe awon ise akanse wonyi lo je pe laarin odun kan ni won ti se atunse re lati owo gomina babajide sanwoolu to fi mu awon afara to je ti ope bi mendelic bridge ati opopona babajide sanwoolu road to n be ni agege to fi mo ojuna abaranje road nijoba ibile alimoso oludamoran naa tesiwaju wipe akaimoye akanka tan ise akanse ijoba ipinle eko ti gunle ti won o si yo ekun eto idibo kankan le laipese ise akanse sibe o ewe ijoba ipinle eko ti se alaye wipe awon ti se afikun ile ise fun awon osise oba nipinle eko ati ofiisi ti o je ki ise awon osise ohun ko tun ya laro oto to fi mu awon aye ti won ma ko eko kun eko ki ise oba le ba tun gboro si ni gboro ilu eko oludamoran pataki si gomina lori awon ise ode ogbeni adekunle olayinka lo soro yi fun awon oniroyin nigba ti won jabo ise gomina lori awon osise oba fodidi odun kan ogbeni adekunle olayinka tesiwaju pe awon ofiisi tutun miran ni won ti pese ti eyi to je ti Bola Ahmed Tinubu administrative complex to fi mo revenue house ati eyi miran ti won ti ko si ile-ise oba to n be ni alausa ikeja ogbeni olayinka tenumo wipe isakoso gomina babajide sanwoolu ko owurọ gbọgbunle eka eto ilera eka eto ẹkọ eka eto abo ẹmi ati dukiya to fi mu awon osise oba nipinle eko nipa sisanwo osu won loorekoore atowo ajemonu to fi mu awon ti o ti feyinti ko tan sibe o lara awon ise akanse latutiri Mercy Children Hospital to n be ni ilu eko ati ojo general hospital to n lo lọwọlọwọ to fi mo ile ìwòsàn ìtọ́jú àrùn ọpọlọ psychiatric hospital tó ń bẹ ní kẹtù ìjìnrìn ti ṣe lọ lórí rẹ lọwọlọwọ olùdámọràn náà tẹnumọ wípé gómìnà babájídé sanwóolu ṣetán láti ṣíka gbogbo àdéhùn tó ṣe faraàlú tí ó sì parí àwọn iṣẹ àkànṣe tó ń lọ lọwọlọwọ káàkiri ìlú èkó kó tó di pé wọn fi orí àléfà sílẹ ẹwẹ alákòóso ètò ìgbáyégbádùn àwọn obìnrin àti iléeṣẹ́wọ̀ ọ̀gbẹ́ láàrin wọn ta mọ̀ sí àjọ wapa sọ pé àwọn ti pèsè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ò lóǹkà ìrónilágbára fún àwọn aráàlú tó fi dọ́dọ̀ àwọn àkàndá ẹ̀dá àtàwọn mẹ̀kúnù tí ò rí nǹkan jájẹ láàrin ìlú lójúnà àti iléeṣẹ́wọ̀ ọ̀gbẹ́ láàrin wọn kọmíṣánná fún àjọ wapa
abileko Cecilia dada lo so na di mimo lasiko ti won jabo iriri won fodi de odun kan ni ala o sai keja pelu ala yi wipe idahun si ipe nija to koju awon obirin atawon odo lobirin to fun mo awon opo atawon aponde eda atawon mekuno ni ibamu pelu erunba gomina baba jide sanwo ilu ohun ofin isakoso re ta mo si Theme Plus Agenda ogbeni arabinrin Cecilia dada tesiwaju wipe ajo waba gbajumo ipese ise fun awon eniyan ise adiku si ise ohun osi ati iduro sisin molebi ohun idile kokan lojuna ati ma ri owo ijoba nigbisi aye won abileko Cecilia dada tesiwaju wipe akanka to ipese ise owo ni won ti pese fun awon eniyan ati ironi lagbara bi awon na yo ti se ma ri nkan fowo pada fowo pa laarin ilu ti ohun gbogbo si ma lo ni melo melo fun won latari ijinigbe to se

akomona patako orisirisi ti won beere fun idapade mi awon ogo re na sodo awon molebi won ti won so mo pe emi kokan lo se koko ka si fi opin si ijinigbe lojuna ati je kala fi ajoba lo lede yi awon olufewonu ona won so di mimo pe ewu nbe loko longe bi emi awon omo na o ba di didola o sese koko akoba ba orilede Nigeria o se igbagbe wipe ijoba ibile oriire ni ipinle Oyo ni eto isoro ijinigbe na lo ti foju won ni nkan bi ose melu kan seyin iroyin agbaye le ngbo lati le ise bonda FM 92.9 Ikeja ni pele ko

e kabo pada e ku tetisiwa oyin agbaye ntesiwaju e ku kale ile ise olopa ipinle ekiti ti se apejuwe iroyin kan to lo lori ero ayelujara bi pe awon ajinigbe ti reburu awon arinrin ajo kan ni agbegbe adu ekiti ti won lo si ilu ibadan won si ji won gbe ni agbegbe aromoko aramoko ekiti lojo aba lojo sunday ti se ana won ni iro gba ni iroyin wo ko si otito oro kan so ninu re alukoro ile ise olopa ekun na sp sunday abutu lo so dun fun awon oniroyin ni adu ekiti bi pe iro fufu gba ni iroyin ohun tori pe ni kete ti awon gba iroyin be la won ti ko awon eso agbofinro si gboro opopona lati ma dode ru awon eniyan be ko to di pe won mo bi pe awon obaye je kan lo bo sori ero ayelujara lati ma ko jinijini bo ara ilu bi pe ijini bi sele nilu ekiti agbemiso ile ise olopa na o so mimo wi pe isoro ijinigbe n toto o sele lawon agbegbe kan le yi sugbon aye so oro gba ni iroyin kan ti awon eniyan na gbe sita ti won so pe ijinigbe sele ni aramoko ni ipinle ekiti won wa ro araalu lati lo deyin se gaya siru awon orufe iroyin ofege be to le darugudu le tabi jinijini ba araalu nitori wi pe nitoto lawon ise laabi lugo sabe ijinigbe lati ma da ilu ru lolede nigeria egbe oselu pdp nipinle kano ti so di mimo wi pe kiko ninu egbe oselu pdp awon kan ko tu irun kuro lara egbe oselu na ki awon ma pale mo daradara fun eto dibo to nbo lona dededede nigba to n ba awon oniroyin soro ni olule ise egbe oselu pdp to be ni zaria road nipinle kano ni alaga egbe oselu pdp nipinle kano ogbeni yusuf adokibiya ti so di mimo pe digbidigbi pelu isokan owo alaafia legbe oselu ohun wa lati gbena oju awon alatako won bo ti eja si pe awon kan fi egbe oselu na sile darapo mo egbe oselu apc ori pe egbe oselu pdp gbajumo kiko awon eniyan jo lese kuku lati ba ni olori to dara ile to foju won ni eto idibo abele won ito lo ni rowo orose ti won si yo gbogbo awon adije dupo to fun ma apero won to wa ni ilu abuja tori na egbe oselu pdp so pe kiko awon kan ninu egbe oselu ohun ko turun kankan lara won ile ise radio ijoba apapo FRCN eka eto oro to lo ati eroyin ni won ti so mo pe awon oni dake o be won oni ye won oni gbo lati ma fi oju lowo iroyin to gbogbo omo nigeria leti ni waran sesa bo ti se isele lai ni abusi abi ofege ninu ni igbaradi bi eto idibo gbogbogbo bo ti se nbo lona dededede lọdun 2027 lojuna yi adari eka eto iroyin nile ise radio igbohun safefe ijoba apapo FRSA ni won ti se idanileko fun awon olotu awon to n jabo iroyin awon akaroyin ati gbogbo awon alenuloro lati mo pataki ojulowo eto iroyin lojuna ati gbegidina iroyin ti o se araalu lona eyi to le ba awujo wa je apero naa ohun idanileko ohun waye nilu abuja ege bi iroyin ti se gbe wipe yato si jijabo ojulowo iroyin won tun fi ilana imo technology ohun ai ko awon akosemose akoroyin naa lojuna ati ma jabo bo ti to ati bo se ye adari eka iroyin ati oro to n lo fun ijoba apapo fun FRCN iye adile adari naa abileko folasade orimolade so mo pe idanileko ohun o se koko o si se pataki fun won ninu oro tire mbe agbeni fubara pepu ati

0: olotu Emmanuel Kutara so di mimo bi pe ijabo royin bo ti to ati bo se ye ni won mo le ise radio Nigeria si lojo to ti pe to si jina rere si awon iroyin ofege to le dalu laamu tori di eyi won ro gbogbo awon oniroyin na to je osise ile ise FASN lati tesiwaju ni idadimo ti won fi mo le ise ohun Hajo tori si eto idowo wole sile eko giga jambu orilede wa Nigeria ati fowosowopo lati se atileyin fun ijoba orilede Syria loan bi won ti se fi imo technology ta fi se idowo jambu nile yi ko ijoba orilede Syria loan ti eto eko won yo furi daba soke o royin ta gbo so di mo pe laipe yi lawon adari eka eto eko orilede Syria loan se abewo so lede wa Nigeria ba pa odo ajo jambu lati ko eko ni ilana iriri won bi won ti se mu daba soke ba eto eko won koda agbonso ajo jambu dokita Fabian Benjamin so di mimo wipe awon asoju orilede Syria loan leka eto eko nibi ta ti ri a minister tori si oro ise owo ati daba soke eto eko nilu na Sajo Aziz Kamara lo wa so lede Nigeria ti apero ohun iforojonitoro oro si waye to si fori kokoso odun wipe orilede Nigeria ti setan o lati fi imo ati iriri ajo jambu fun mu daba soke ba eto eko lo lede Syria loan no oro ti re mbe alakoto eto eko ise owo ati dabasoke ile eko giga dokita Ajaramatu Laiwe o kede irogba won ni ibamu pelu ofin to jomo ti University Act of 2021 lati sise pelu ijoba orilede Nigeria ajo jambu ajo waeki ati itori si eto ikansira eni bi dabasoke o ti se deba eto eko ile eko giga orilede Syria loan ewe nites waju iroyin nile okere eto idibo lawon agbegbe kan ti fori sopon o ni orilede Ethiopia papa julo lagbegbe Oromia ati Amhara region latari eto abu ti o de nbe bi eto idibo gbogbogbo orilede na bo ti se nlo in ta gbo so mo pe orilede ohun to nbe nipo keji orilede to gbajumo nile adulawo lagbo wi pe eto idibo elekeje ti won ma se riye leyin ti won ti gba ijoba lowo ologun lodun 1991 lati igba na opo awon isuru lo sele norilede ohun bo ti eja si wi pe awon aye to je ibudo bi 80 ko ati 33 ni eto idibo waye nbe latari eto alafia ti o sele ni agbegbe na royin ta gbo so pe leyin to dibo tan iyen prime minister Abiy Ahmed to ti wa lori alefa latodun 2018 o kan sara o si awon eniyan re ti won gba alafia laye lati igba ti won ti gba ijoba lowo awon ologun ewe are tele ri orileede Kenya Uhuru Kenyatta lagbo wi pe o wa soju ile adulawo nbe gege bi olori awon amoye bi eto dibo na yo ti se kese jari ti o ni dogun dode eyin eniyan wa gbagbe pa alafia nlo papu tele daba soke orileede yi e ja ran ijoba lowo lati segun awon obayeje ajinigbe atawon agbesumo mi kalafia le ba ijoba lolede Nigeria to iroyin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 keja nipele eko wahidat fagbon lolotu pelu ati leyin leke badruddin digba mi ta o pade abdul fatahi abdul gafar lo so pe iku ipeta lojuran o re lausu hodabo
1: ejimare lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi kakede ati polowo o se royin

bayi magbe kuro ni ile ise Bond FM 92.9 atu ti de ki la tu gbe de eyin eyan wa e bayi ke magbe kuro ni Bond FM 92.9 gege ba ti wi awa tu ti de eyin eyan wa ki la tu gbe de four round beaters o na ni o ti eyi ti atu gbe de te ba wo kere kere bi ere bi ere atu ti mu junu ni yen junu ko osu kefa ki leyin ti gbe se o na ni 400 beta se wa so fun yin pe ko se ohun ko ohun te ba se ko se ohun ko ohun te ba fowo si e sha ti mu 400 beta ni ayo yin e je ki 400 beta ko je ohun eyi ti e fi se ara yin e ti o ma gba yage yage se mo pasiko ta wa yi ati ko tutu ni nitori die iya wo lotun ati losi pe kini nkan ti a le fun awon eyan wa nigba ti won ti so pe nkan ta won fe ni nkan ti a fi hun ibile ta fi po ewe ategbo na ni ti a wa fi po 400 beta papo ti o fi di oti eyi ti o da to du to ni gbogbon nu pelu 400 beaters o ma ni energy na water iyen ni 400 beaters e je ka tu pele kan si 400 beaters o ti atata eyi ti o da lara ti o je pe lati ibere te ba ti mu bayi titi te ma fi mu ton eyin gun agba pe 400 beaters o ti to da to peleke ni 400 beaters je oti eyi to wa lejewon ni iyi te le gbe rin ninu apo kekere abi eyi ti eyin ti e le fi ma kan se gbadun ninu igo kekere tabi eyi to je pe ti e ba lo laarin eyin ati awon eyan yin ti e ba jojoko ni ore ni elegbejegbe tabi ore ati ore e le ma mu 400 beaters yen wa ninu igo nla eyi ti e le fi se ara lori ke ma wa gbagbe o pe 400 beaters oti atata eyi ti o da ni oti to je pe lojo mi te ba ti fe bere fun oti eyi ti o ma mu ara yin da to ma mara yin le to ma mara yin se popon ninu asiko ta wa yi e je ki a bere fun 400 beaters 400 beaters o wa je oti ni eyi ti o je pe Nafdac fowo si won lu lo nte gbam won ni pe 400 beaters o ni oti ti a ma ma lo o ni oti ti a ka ma mu 400 beaters o wa je oti ti alaboyun o le lo sugbon ati awon ti won ba ti togun odun omo ti o ti togun odun ogbodo lo 400 beaters 400 beaters nko oti atata ti a wa nso wo pe e je ki a mu oti ni won

on fe abojuto oju to sadede lepo ma ba ji loju orun abojuto lo nbere ilana nilo kata blanco na wa ninu pali re ba ba ti sa gege bu oluogun dadan ni ko so dibo fun ni emi gbagbe kata blanco abojuto wa fun lowo awon basije arun pelu aisan ti loju lowo ni alaye nilo re wa ninu pali re osi yo mi kankan sile to mo de tagba todo pelu arugbe atomodan wo wa fun enu yin ti pe opolopo wa lanwu to le sakoba oju wa bi apere o toru lati lo awo oju elomi o le bani lojijo to toru lati sumo television ati computer gbagba gbaju bo se ye lo ko toru lati wo television ati ero computer fun akoko gboro lalai jide die

ti je kata blanco emu gbagbe okuro eniyan ni sago seyin ika kan soso awon egbogi atata mete ta ta kasile mu nbe ni gbogbo oja wa lori ate esin lanfa ni ati ra won ta ara ta jade ni ise wu RSK the Rock Venture ni number 9 aji

Chief Commander. Ni ma yale ni kankan Alhaji Chief Sikiru Ayinde Barista Boni le gba se ba lohun ofin gba mo eto fin ile ina nko ko le parun ko le parun bi ti won mo e ma yale ni kankan baba ori ayi fe lawa lanfani ati le ke ni kankan bayi e ma ja tanra wa je le ke ni kankan bayi ko sai fun yen bayi bayi sugbon mo fe da gbo lara ya lasale toni tori a gbadun ara wa do ba pelu opopolopo orin latenu baba yi o kohun mi kin ya sibe ni tori awon agbalagba ti won feran lese bon fm 92.9 ba kana labala wa odo na awon ewe na ma ya sibe lokokan je jiwon je ko tan ba mi lorun na kin tan lorun ko gbadun ile debi to lapere to ba ko nbe eyan odo bi langba bi temi na aye asai ka tin na ta ka su fe ni o ite ba fe ma ju gba yin lori aye fe le ni tasuko ba to a se ero ba ni soro sile e tun ma mu orin loloko ojo kan ni to ba won yin gangan e la sele temi bon fm 92.9 na la wa ni to se ni gbogbo adekun le fajiwe ninu gra ni keja ibe la kale si ebi lo won yin ore lori fe yin Nuruddin Salahuddin Legit ni gege bi asha mi.

0: agbara lo to o tun fi asiri agbara so wa won kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alaji tajudeen afolabi success ajebi mi ki se awokose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakaleke omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to tin lo sadu anbe lo le royin oro esi kon leleyi o se ki won kete olohun oba ala fun lese kese ko ri ona bayo kodun to pari alaji tajudeen afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko disco plaza fire junction ijegun ledos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wonu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyin oro ti e na amina
1: egba number

0: wasallam.
1: Bang bo tun du tun dan bayi ile se bona fm na so tan na le sin gbadun pelu orin latenu awiye agba ile lo fi se yin fun asaju eda annabi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akole ile ten gbo na ni ireni ti wa o se se ke ma fe mo akole orin na tutun ni o fine too, but Tima, she jadi nani. Ofele yi she yin, bi ori yi fun, asha jwe da, an nabi Muhammadu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Latenu awiya ba. Okun fofo. Eh nan loki. Opolopo ogbon ati riri nan lokun sinu e. Kon ba mi fun obo yin la ka ye koja be. Atenu ho, ati egan ati he. O fi irori gbe kale be lo ndun lo ndun ran imoran ile ti gbogbo wa la ka ire oni joba pelu asoro ba mi alawura bi awiye agba an feran re an gbadun re doba.